0: Alaksan X Chakaling na up to 3 times faster versus Alaksan FR no Alaksan Extra.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboki, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
3: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Nasa 26 million ng mga mag-aaral ang inaasahan magbabalik eskwela ngayong Lunes, Hunyo a 8 para sa school year 2026-2027. Ayon kay DepEd's Assistant Secretary Jocelyn Andaya, hanggang ngayong Biyernes na nakaraang linggo, halos 26 million mag-aaral na ang napag-enroll sa mga nasabing taong panuruan. Inaasahan naman anya na madaragdagan pa ang bilang dahil mas marami pang mag-aaral ang mag-e-enroll sa sandaling tuluyan nang mabuksan ang klase. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. Take it exactly 13 and a half minutes down 8. Good morning.

0: You're only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
3: One FM. You're only one.
0: We, One FM.
4: Making you feel good this morning is Rico Mumble. One Good Morning with Rico Mumble.
5: Magandang umaga mga ka-wonder, you have a song. Something from new callers has now requested over hotline. That song called Kasalanan Ko Ba? I don't know. Maybe? Maybe not? Just kidding. We're saying hello, good morning sa mga ka-wonder natin. Yan sa May Barangay, Armenia. Sitio Apalam. Ayan, lagi nakikinig si mga Mami Ligaya Gomez. Magandang umaga. Morning din sa mga ka-wonder natin kay Miss Kay. Ayan, magandang umaga rin ho, Cortez family. Nakikinig din daw sila sa atin all the way ho dyan sa Panagitarlak. Kina Elaine, thank you so much for hanging out with Rico. Magandang morning din sa mga kawan ho natin. Ayan, Amor, kay Miss Amor. Na-play na natin yung song mo. She was the one who requested for that song, Kasalanan Ko Ba. Magandang umaga. Alright, this one is a good news sa mga umaantabay sa profession. Our professional career ni Alex Ayala dahil pinadaparo ng ating Pinay netter na si Alex ang kanyang doubles partner na si Nicola Kortukova ng Czech Republic sa kanilang finals para pagreinahan ng WTA 125 Lexus Birmingham Open kahapon. Ito ang kauna-unahang panalo ng 21 anyos na si Ayala sa kanyang kampanya sa grass court at ikalawa sa WTA 125 tournament. Matapos manalo sa WTA 125 Guadalajara noong September 2025. At muli yung pinakita ni Ayala ang world number 37 ng kanyang tapang matapos bumangon mula sa 5-7 na kabiguan sa number 69 na si Kortukova sa first set para makatabla sa second set na 6-3. And well, there you have it. Our sports balita sa ating programa. Sa mga maantabay naman ng ating weather balita. A bit cloudy today. Southwest monsoon ang nakakapekto sa western section ng northern and central Luzon. Asahan pa rin mga kawan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil ho yan sa localized thunderstorms. At ingat-ingat sa mga kawan ho natin ha. People of Sarangani dyan ho sa may Mindanao. Iyanag sila ng magnitude 7 na lindol kani-kanina lamang. Kaya suspendido ho lahat ng mga trabaho at lalo na mga pasok ng mga bata. Opening pa naman ng klase ngayon. Alright, I think we have to pause for a short break. Be back with a song from Dua Lipa and a lot more. 28 minutes na po, makalibas ang alas 8 ng morning.
6: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
7: Time check brought to you by M. Lulier.
8: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra. This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilan.

ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production, di ba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan.

0: Yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
1: Mahinang tornilyo, hindi tayo aanda. So everybody has to be

0: green innovation. I think the direction ang gusto talaga natin is how do we bring new ideas, new innovations sa ating probinsya, sa ating daily lives.
1: Kung hindi natin alagaan ang ating kapaligiran, hindi natin alagaan ang ating kalikasan, lahat ng mga ibang aspeto ng ating kaunlaran, kalusugan, edukasyon, trabaho ay nawawala.
2: Ang priorities rin namin is systems development. So as a first term governor, that's something we really want to work on. Human resource management systems and planning systems.
3: Sabi ko sa ating mga mahilig sa outdoor, sa

0: Mabuhay ang lalawig ng tarlac. Live na pa tayo. Live na. Ayan, live na. Okay. Ayan, sige. Aba, sandali lang, attorney. Abay, tingnan mo nga naman, ano. Ah, uno. Unang araw po ng buwan ng June. Yan. At syempre, live na live kami. Ngayon. Baka marinig nila ulito. Anong live na live pinagsasabi nito, June 1? ano kasi itong oras kasi na ito, no? Lunes.
1: Oo,
0: no?
1: Tapos, napakadaming ano din po, no?
0: And then ano pa? Kanina may flag ceremony tayo na every first Monday. Alam mo naman, attorney, di ba? Sa sa may diwa natin ginagawa yan, sa Buluwagang Kanlahi. Aba, kasama natin, ha? Oh, siyempre Governor Christian Telereno at Vice Governor Estelita Aquino. Yan. Dahil po diyan, kami po ay pumipisa pa lang, eh, no? Okay. Sige po, muli isang masaya, magandang umaga po, magandang buhay, ha? Good afternoon. Good morning, good afternoon, good evening.
1: Baka yung mga kompletuhin na natin.
0: Oy, baka naka-bias hotline tayo, 'di ba? Live tayo sa FB. May mga nakikinig na mga kamag-anak mo na nasa, may kamag-anak ka sa abroad.
1: Oh, yes. Kita mo?
0: Sa Canada. I just arrived from Canada. Samahan nyo kami ni Attorney Bryle hanggang 10 ng morning dito po sa Payong Mayap. Ako po, si Jojo Pascual. At aking pinapakilala. May nadagdag dito. Nakalimutan. Sige na nga, ikaw nang
1: magpapakilala. Ano po yung nadagdag? Na-curious lang.
0: May nakita akong ano, kamukha pala kitang ano, ha?
1: Ano po?
0: Performing arts yung ano, ha? May nakita akong post. Ano ka rin pala, ha?
1: Cultural.
0: Pareho tayo. Exacto. Ito na yung mga guests natin siguro, no? Cultural din ka din pala, ha? Anong grade ka nun?
1: Hindi, sa college.

0: Ito ngayong Lunes na ito para magbigay ng payong maya po sa inyo. At syempre, meron po kaming bisita. May grand entrance po sila may ngayon. Ng ating, oo, yung bisita natin. Talagang may welcoming ano po tayo. Actually, hindi na ito bisita kasi parang ano na po natin ito.
1: Party na ng show natin ito. No? Jericho, naka-ready na ba ito? Jericho Rosales, ha? Yung kanilang ano, mikropono. Jericho. Where is Jericho? Ayan, ito na. Aba, ito bukas din, makakasama ko rin ng mga ito. Ayan, Jericho, paki-assist nga si na attorney, ha? Alin dito? Anong numero? Iyan na yan? O yan. Halatang ano eh, no? Halatang matagal nang hindi nag... Ilang linggo ba ako nawala dito? Hindi, nawala akong nandito pero ano pa rin. May nagpapabati sa atin pag paglibawa ano tayo. Pabati naman po.
0: Ngayon po natin sila bati.
1: Ngayon po namin kayo binabati yung mga nagpapabati sa amin pag kami ano, hindi live. ito na. So, unang sabi nga natin, ano, unang araw sa buwan ng Hunyo. Mm-hmm. Yan. At syempre, magandang buwan naman ito. Ha?
0: Opo.
1: Bay, bukas makakasama ko rin namin kayo, Torne, di ba? Bukas sa TPRC. Sa ano, nakalimutan pa. Bukas ba yun, June 2?
2: Yes.
1: Tama, President Glenn po, no? Ito, kasama natin, of course, sabi nga ni Attorney Brielle kanina. Nakabati ka na, di ba?
0: Yes po.
1: Sabi nga natin, hindi na natin mga guests ito eh. Mm-hmm. Ito yung partner na natin to, no? At yes. Lagi po yung naririnig din yung kanilang at napapanood, no? Yung kanilang sila, no? Dito po sa Payong Mayap, dito po sa 96.1. Ang mga sandali. Ayan, sandali. Baka ito na yung ano. Attorney, bago po kayo, ito na muna idaan natin. Ano? Ayan. Eksakto po. At nasa kabilang linya natin. Pwede ka na ba, attorney ka ako na. Sir Alvin?
3: Hello, sir.
1: Yes. On the air na tayo. On air na tayo. Kung hindi ka pa ready, okay lang. Pero kung ready ka na, ayan, eksakto. Naririnig ka na ng sambayan ng Tarlacay nyo. Good morning sa'yo, Sir Alvin Jan. Ang ating resident meteorologist, no? Last week pa ako kinukontakt na ito, kaya lang busy tayo, puro replay yung mga show natin, sir, nung nakarang linggo, no, sa araw na lalawigan, di ba? 153rd. At ito, at alam ko yung tanggapan din na sir, ano, Sir Alvin ng PDRRMO, busy rin kasi tumutulong tayo, natap tayo dun sa nakakalungkot na pangyayari, no, na isang linggo na ata niyan, ano, na mga kababayan natin sa may sa Balibago ba yun, Sir Alvin?
3: Opo.
1: Sumasama ka rin ba doon?
3: Sir, for that operation, hindi po. Kasi po, during that time, meron po tayong bad.
1: Kaya nga, no?
3: Tayo sa operation center.
1: Yes, oo. Yan, dahil nga ang pinaka-linya ng trabaho ni ano, no, ni ng ating resident meteorologist ay bantayan yung ano, yung mga namumuo ng mga namumuo, mga makulimlim. Sabi nyo nga last week, ano, Sir Alvin, may papasok tayo eh. Itong si Doming ba yon? Doming?
3: Si Doming.
1: Apo, nasa na po siya, ano nung kalagayan ni Doming? Apo.
3: So, si Doming po, sa mga nakarokang araw, kung napansin po natin dito sa Tarlac, hindi po tayo masyadong nakaranas ng mga pag-ulan. Although meron tayong mabibigat na pag-ulan nitong nakaraan, saglitan lang po siya. Mm-hmm. Kaya yung mga ulan natin, medyo banayad lang po. Dahil po yan sa layo din ni Doming, hindi niya po tayo masyadong naapektuhan. So, yung mga nakaraan pong tag-ulan, naranasan natin ulan, ano lang po siya. Epekto po siya ng kabagat.
1: Okay.
3: Mga localized
1: traffic. Okay. So, pero sa ngayon po, sir, nasan na si, ano, si Doming? Nasa par pa rin po natin siya?
3: Opo, si Doming po, actually, i-expect na po natin siyang lumabas. Ang general track po niya kasi ay northward or poleward, kung tawagin po natin. Ang gagaya po nung napag-usapan natin ng mga nakaraang buwan, sa mga ganitong buwan ng June, in-expect natin yung mga bagyo, paakyat talaga siya ng Japan. So ngayong araw po, in-expect na po natin, actually lumabas, I-expect po natin siyang lumabas ngayong araw ng 2 p.m. sa loob ng car.
1: Oh, yun.

0: tapos yung masyadong magiging epekto, ay hindi po pala. Ito po, counterintuitive para sa ating mga nakikinig.
1: Sige po.
0: Pag lumabas po itong bagyo, dahil sa position niya, yung expect po natin pag may malapit na bagyo, may mga pag-ulan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil po sa paghatak nito ng habagat, pag nakalayo po siya, pag nakalayo-layo siya, itong mga susunod na araw, i-expect pa po natin, actually, dito sa Central Luzon, yung mas matataas na chances of rainfall.
1: Naku, oo.
0: After niya po lumabas. Opo.
1: Tama. Anyway, kailangan naman natin ngayon yan, ano, Sir Alvin, di ba? So, itong kailan ba to, kahapon ba o nung isang araw, parang idineklara na rin ng ano, DOST Pagasa na ano na, opo, na tag-ulan na.
0: Threat na po na
1: habagat.
0: Opo. Actually, 2 days ago po yan. Opo.
1: So, ibig sabihin ba nito, ano, Sir Alvin, makakaranas na tayo niya ng mga parang kumbaga mga regular na pag-ulan araw-araw or ilang araw kada linggo, mga ganun po?
0: Opo. So yung in-expect po natin na sa mga pag-ulan, actually since may napupunta, may in-expect po tayong El Nino, no? Maaari pong mabawasan yung nararanasan nating ulan na yung June,
1: mm-hmm,
0: kumpara sa regular na buwan ng June. Pero sa forecast po ng pag-asa ngayon para sa buwan ng June, in-expect po natin is nasa normal conditions po tayo. So mm-hmm, kung ano yung general po natin nararanasan sa buwan ng June,
1: ganun
0: expect po natin yung ganong mga pag-ulan sa tuwing hapon. Hopefully po, magtuloy-tuloy siya. And actually sir, yung napag-usapan po natin yung mga nakaraang
1: yes,
0: buwan, nandito na tayo sa drought conditions kung natatanggap.
1: Ayun, oo.
0: Opo, napakainit po sa atin.
1: Mm, tama.
0: May baba na po ito noong May 2024, May 24 into dry spell. So bumaba na po tayo sa dry conditions natin. Hindi mm-hmm na po tayo drought.
1: Okay. So, anong ibig sabihin nun, Sir Alvin?
0: Ibig sabihin po nun, nakakaranas na po tayo ng mga pag-ulan.
1: Okay.
0: Kung nakaraan po kasi, kaya tayo nagkaroon ng drought, tatlong
1: walang po, ano eh. Oh, walang mga tag-ulan, ano?
0: Halos wala po tayong naranasang ulan. 7 days lang po umulan nung nakaraang 4 na buwan.
1: Oh, yun nga yung nung ano, nung may meeting tayo nung ano, yun nga yung na-i-report mo no, na sa nakalipas na May nung ano no, nung nag-report kayo sa nakalipas na 4 na buwan, 7 beses lang tayo nakaranas ng pag-ulan.
0: Opo, 7 araw lang po umulan.
1: Opo, 7 araw, no? So, biro mo kung 4 na buwan 'yon, 120 days, no? Biro mo 130 na walang ulan, 'di ba? Mga ganun. So, sige sir, ano po yung sa araw na to at itong mga darating na araw, itong linggong ito, ano po yung magiging aasahan natin panoon dito sa ating lalawigan?
0: Dito po sa atin, sa Tarlac, nag-expect pa rin po tayo in general kahit umuulan po sa atin, mataas mm-hmm po yung ating heat index. So mula Monday hanggang Wednesday, in-expect po natin yung temperatura or heat index maglalaro ng 40 to 43 degrees Celsius.
1: Mang-init.
0: Pero yun naman atin kung mga rain showers or pag-ulan sa hapon, in-expect po natin ngayong araw medyo mostly cloudy skies, na may isolated rain showers or thunderstorms. Pero pagdating po natin ng Tuesday, cloudy skies with rain showers and thunderstorms na po for the rest of the week. So mag-expect po tayo ng medyo mas madalas na pag-ulan for the rest of this week.
1: Okay.
0: So, sa mga araw po na ito, mula Monday hanggang Thursday, maglalaro po ang ating temperatura ng 25 hanggang 36 degrees Celsius.
1: Yun. Okay. Wala naman po tayong binabantay na ano? Parang meron na LPA?
0: Meron naman din po.
1: Aha. Uh-huh.
0: Pero sa ngayon po kasi masyadong malayo.
1: Malayo pa.
0: Okay. Si Doming po ang ating binabantayan.
1: Okay. Ayan. Di bali, nag-gano na, namasil na sa ano, nag-tour na, nauna pa sa atin sa Japan. Sige, Sir Alvin, baka may nais pa ho kayong idagdag.
0: Para sa ating po mga nakikinig, ang update po natin sa El Nino, emerging El Nino, again, emerging El Nino po tayo, parating pa lang yung El Nino or nabubuo pa lang siya. Tumaas po yung probability nito ng naging 92%, hindi to 76% from last few months. Sa June and August, in-expect natin siya na 92% of almost na mag-develop na siya. It is ano na po, agreement na po ng ating model. So, in-expect po natin na guaranteed na to na ma-develop siya.
1: Nako, oo.
0: Okay. At na-expect po natin itong mag-last again hanggang 2027. So parang sa ating mga magtapa, mga makikinig, lagi po natin paigtan yung water conservation.
1: So, tama po.
0: Tupid po natin taga ng COVID. At mahirap pong magtara ng water shortage.
1: Yes, apa. Okay. Sir Alvin, thank you so much ulit sa pag-update sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan. Good morning po muli.
0: Opo. Opo, maraming salamat po.
1: Okay. Okay. Ayan niyo pong napakinggan ang ating resident, ha? Ano to? Pogi to? Matangkad to? Ayan. Ito, siyempre, pagkatapos ng update natin sa weather natin, ano? Anong pag-uusapan natin ngayon? Force majeure. Atorne, ano ba yung force majeure? Pwede ba nating pag-usapan yan? Sige nga, pabati muna natin si Sir Mark muna.
2: Good morning po sa ating po mga kababayan dito po sa lalawigan ng Tarlac. At nice to be back po, Sir Joe and Attorney
1: okay.
2: At thank you po sa pag-imbita po ulit sa amin sa SEC Tarlac para makapagbahagi po ulit ng mga kaalaman at impormasyon patungkol po sa mga programa at serbisyo ng Securities and Exchange Commission.
1: So, okay.
2: Umaga po muli.
1: Sige po. Si Attorney, siyempre, yung ating suki, yung ating head ng SEC na nakita ko nung isang araw nakasama to at saka yung missis. Kasama ba siya? Wala. Nung nakita-kita tayo sa McDo. Ay, commercial pa. Sige, Attorney, Chad.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre.
1: Sandali nga. Jericho! Si Jericho, yung ating girlfriend na si ano, girlfriend niya. Parang hindi pumapalo yung ano dito, yung ano nila. Paso yung Jericho. Paki-check, parang hindi ano. Ano 'yun, mangga? parang hindi ano, pumapalo. Tinas ko na lahat ng mga 'to, yung boses ni Nano, ni Attorney at ni Sir Mark. Ayan. Paulit nga po, Attorney.
3: Yep, magandang umaga po sa ating lahat.
1: Narinig ba? Okay. Yan. O yan, ulit. Si Sir Mark. Yun, ako, hindi pala
4: nakayan. Good morning po.
1: Yun, nasabi ko na si Attorney.
3: Maganda po.
1: Yun. Okay. Hindi ko naririnig eh. Thank you. Sabi ko na eh. Gusto lang makita sa camera na ito. Thank you, Jericho. Yan. Ayan, so, ayan. Usapang ano tayo? Sec tayo, no?
5: Mm-hmm.
1: Anong sec? Security and Exchange Commission.
3: Securities.
1: Securities. Oo, may ano pala siya? IES. Sorry naman.
5: IES.
1: Oo, IES yan. And Exchange Commission, yan. Tarlac Extension Office, siyempre, dito sa ano. Pero yung ano nyo, Attorney, di ba? Central Luzon-wide
3: yeah, po kayo, no? Oo. Tama yan, Kuejo. Yung jurisdiction natin sa Central Luzon.
1: Yung mga nakaraang pinag-usapan natin, ang dami na natin pinag-usapan dito eh, no? Na sentro kung paano mag-ano, mag-register, no? Sa SEC, no? Na ano na tayo ngayon, di ba? Yung online. May nakausap nga ako na pinag-usapan yung SEC. Ako yung dito yung pakusapin nyo. Bakit kanya? Hindi, punta na lang kayo. Sabihin nyo lang pangalan ko sa bayo ko. Ayan. So ngayon, ito, every now and then nga po, kaya nandito itong mga kaibigan natin sa SEC. No? Ulo po pang magbigay mga updates sa Attorney, no? Attorney Bribe. So ito, parang ano huli, no? May mga updates na ibibigay sa atin sina Attorney at saka si Sir Mark, no? On SEC company registration process. Ano to yung mga kumbaga, ano to po yung mga bagong panuntunan ba to? Mga updates lang po itong ano, itong mga...
5: Siguro sir, bago po yung updates, anuhin po na natin para sa mga nakikinig. Ano po ba yung pangunahing mandato muna ng SEC?
1: Yes.
3: Kasi karamihan po sa ating mga kababayan, no? Kahit nga kung minsan, no? Yung mga government employees, hindi nila alam kung ano yung role ng SEC sa
1: lalunan natin. Basta alam lang nila, SEC.
3: SEC, registration.
1: Kung kami na po pa niya, SEC. kung solo proprietor, DTI.
3: Pero pwede na rin sa atin yan.
1: Ah, pwede na rin, ha?
3: Sige. Tawag
1: dyan. Yeah, sige po.
3: No, yung pangunahing mandato ng ating tanggapan, Securities and Exchange Commission, yung una, yung capital market regulation, mm-hmm. yung tinatawag natin. When we say capital market, since securities na tinatawag yung SEC, kapag sinabi kasi nating securities, Kuya Joy, ito yung mga shares, mm-hmm. ito yung mga bonds, ito yung mga mm-hmm. debentures, o interest sa isang corporation. So kapag yung tao, no, meron siyang interest sa corporation, sa business, yun mm-hmm. yung tinatawag nating securities. At kapag merong securities, yan ay pumapasok na yung SEC. Mm-hmm. Kasi capital market regulations.
1: Yan na.
3: So pumapasok sa SEC kapag meron tayong mga bagay na binibenta sa mga tao na interest o mga shares sa mm-hmm. corporations. So yung securities na to, no, ay ibinibenta siya sa publiko. Siyempre, no, kapag isang pinakamagandang halimbawa diyan yung Philippine Stock Exchange,
1: yun,
3: saan may palitan o bentahan ng securities na tinatawag mga shares, mga stocks, mm-hmm. no. So yan yung isang pangunahing mandato ni SEC. So sa Pilipinas, no, kasama rin ng mandatong yan ay ang company registration.
1: Yes.
3: So tayo yung nagrerehistro ng mga kumpanya sa Pilipinas. When we say kumpanya, meron tayong tinatawag na stock corporation and non-stock corporation. So kapag sinabing non-stock corporation, no, ito yung mga hindi nagbi-business.
1: Mm-hmm.
3: Ito yung mga organization, ito yung mga association, ito yung mga clubs, no, like mga Mothers Club siguro, mga Lions Club, mga Rotary Club,
1: Eagles,
3: societies, yan. So even school, no, mm-hmm. pwedeng i-classify natin as non-stock 'yan at pwede rin yung hospital. Basta ang panuntunan diyan, hindi sila nagbi-business at meron silang purpose na pwedeng mm-hmm. charitable, okay. Pwedeng paunlarin nila
1: non-profit ang tawag doon, ano?
3: Non-profit, oh. Pwedeng paunlarin nila yung kanilang sarili, paglaban yung karapatan, gumawa ng mabuti, magserbisyo sa publiko, no? Ganyan po yung non-stock corporation. Pwede rin mga churches natin, mga non-stock din yan, mga foundations, mga non-stock. Yung stock corporation naman po, no, ito yung nagbi-business sa madaling sa atin.
1: Mm-hmm.
3: So kapag sinabing nagbi-business, kapag lumabas po tayo sa ating, lalo na kapag nasa kabayanan tayo, halos lahat na makikita nating mga buildings, mga businesses, mga corporations po yan, no? Yan po yung mga stock and profit corporation na kung saan meron silang mga tinatawag na kapital at yung kapital na yan, no, ay ini-invest nila sa isang business.
1: Mm-hmm.
3: At dun sa pag-i-invest sa business na yon, no, yan po yung tinatawag na non-stock. Pero siyempre sa kagaya po ng nabanggit po natin, no, kapag yung business mo ay nanghikayat ka na mag-invest sa'yo, ibang usapan
1: na
3: yun. Yan na yung capital market regulation natin. At kagaya ng nabanggit natin kanina, no, yung OPC na one person corporation, mm-hmm. na hindi lang limitado sa dalawa, tatlo yung membership ng corporation ngayon, kundi pati isang tao, no, hindi kagaya ng DTI, no, isang tao. Mm-hmm. Yung sa SEC naman, yung konsepto niya ng corporation, one person corporation. Ang kaibahan lang nito, yung sa SEC kasi meron tayong tinatawag na separate juridical personality. Okay. Na i-discuss natin mamaya. So yun yung mandato actually ng SEC, dalawa, capital market regulation and company registration.
1: O siguro dito papasok yung susunod na tanong natin, ano, yung ano yung kahalagahan ng
5: registration.
1: Pero ano ho, no? Halimbawa, yung isang nabanggit yun, yung non-stock, tsaka yung may profit na yung isa, yung on the business side. Mamomonitor nyo ba talaga, Sir Mark at attorney, yung kung talagang yung nagparistro? Hindi, kami ano lang kami, foundation lang kami. Mm-hmm. Hindi kami, non-stock kami, non-profit, mm-hmm. gano'n, ano. Pero bigla, meron pala silang may pumapasok na pera sa kanila. Can you monitor them kung ganun yung...
3: Actually, sa non-stock corporation, hindi naman bawal na merong perang pumasok sa'yo. Hindi naman bawal na kumita sila.
1: Okay.
3: So, pero siyempre, yung kita nila, kailangan ginagamit, no? Kumbaga, incidental lang sa primary function at ginagamit yung kita kung ano talaga yung purpose.
1: Yung
3: at hindi binubulsa.
1: Sa ano nila.
3: Parang ganyan.
1: So, pag may pumasok na gano'n, halimbawa, yun nga, no, sa foundation, kailangan kung may pera mang... Kasi wala... Ano daw sila, no? Non-stock, non-profit, walang pumapasok, hindi donasyon. Kailangan maipakita na yung kanilang mga pumapasok na pera is nagagamit talaga dun sa purpose ng ano nila, dun sa foundation nila.
3: Yan. So makikita yan sa ano no, makikita yan sa reporting financial na statement. Ayun, oh. Although hindi si SEC kasi mas registration tayo at dun sa pagmo-monitor kung yung sa company registration na tinatawag natin no. After kasing magrehistro ni kumpanya sa atin, like for example, kunwari school, na nag-register siya as non-stock corporation, after kasi ng registration sa SEC, si school na yan, pupunta siya sa DepEd. Kung meron siyang elementary, pupunta siya sa sa CHED. Kung meron siyang mga college courses, pupunta sa TESDA, no? Kung meron siyang mga technical vocational courses. So sila, yung mga pangunahing ahensya naman, na nagre-regulate no sa eskwelahang ito. So kaya dapat din maalam no yung ibang ahensya ng gobyerno kung ito talaga yung mga eskwelahan na non-stock talaga na hindi kumikita. Pero siyempre yung pagkakaroon ng kita hindi yan bawal no sa mga non-stock organization as long as na gagamitin yan sa mga operasyon ayon dun sa alinsunod dun sa kanilang purpose as eskwelahan. So, walang dividend distribution na tinatawag. Like, for example, no, sa isang kumpanya, kapag kumita ka ng 100, no, yung 100 na yan, kung pwede mong i-distribute dun sa mga stockholders. Pero sa non-stock, pag kumita ka ng 100, hindi mo siya po pwedeng i-distribute sa mga stockholders. Kung hindi yung 100 na yan, dapat gamitin mo no, dun sa align dun sa purpose ni corporation.
1: Ayan. Attorney, ikaw.
5: Yun nga po, dahil na ano po natin yun sa Attorney Chad, nabanggit nyo nga po ng isa dyan is yung SEC registration po. No? Bakit po ba mahalaga? Sabihin natin sa ating mga tagapakinig, bakit mahalaga na i-register pa rin po nila itong mga korporasyon nila o yung mga bubuksan po nilang mga, or sisimulan nilang mga kumpanya po kung pag...
4: Opo, Attorney, no? Nabanggit na rin po kanina ni Director, yung pong isa sa kahalagahan po ng pagpaparehistro ng ating po mga kumpanya, asosasyon at organisasyon sa SEC. Mahalaga po ang pagpaparehistro sa SEC dahil nagkakaroon po kasi tayo dito ng juridical personality. Ang isang corporation, ibig sabihin po, nagkakaroon po o kinikilala ito ng batas bilang isang hiwalay na legal entity na meron po siyang sariling obligasyon at karapatan na hiwalay po doon sa kanyang mga stockholders, sa mga member at officers. Kumbaga, kapag narehistro po yung ating corporation, yung ating asosasyon, kapag tayo po ay nakipag-transaction sa mga ibang companies or iba sa banko, for example, o sa mga government agencies, ang kanilang katransaction na dyan ay yung pong ating korporasyon o yung ating pong organisasyon. Hindi po mismo solely sa ating presidente, sa ating pong mga officers,
1: mismo, no?
4: Yung kabuuan po, yung ating pong organization, yung ating corporation, dahil meron na po siyang juridical personality bilang isang rehistradong korporasyon sa SEC.
1: Kumbaga may legal personality na siya, no?
4: Yes,
3: po, sir. Kuya John, no? Sa ilalim ng batas, meron kasi tayong dalawang klase ng tao. Isang natural person, siyempre, pag sinabing natural person, no, tayo yon, human
1: akala
3: being.
1: Akala ko, ang lagi ko na, may dalawang tao, puro na tayo, manluloko at saka
4: nagpapalok.
1: Akala ko
3: na. Sige
1: pa, sige pa.
3: Iba yun. Iwalay pa yan.
1: Okay,
3: iwalay na klasifikasyon.
1: Opo, sige pa.
3: So, human being o yung tinatawag nating natural person, tayo daw na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga magulang. No, yan yung human being. Kung minsan nasa sinapupunan ka pa lang ng ina, no, may karapatan na, no, karapatang para mabuhay. So yan yung isang tao, tao talaga, human being. Yung pangalawang tao, yan yung juridical person na tinatawag natin. Hindi siya tao, fictitious person, pero sabi ng batas, tao siya. Diba? Kaya fictitious person yung tinatawag natin, no. So naging tao siya kasi nga sabi ng batas, tao siya. Ginawang tao ng batas. So kung papansinin natin ang pagpaparehistro sa SEC, kagaya nga ng nabanggit ni Mark kanina, na nagkakaroon ng juridical personality yung isang grupo, yung isang organization. Like for example, in our case, apat tayo rito. So kung tayo ay nagparehistro ng business o ng isang organization, so magiging lima tayo. Apat yung, na tao.
1: Yung pangalan mismo ng ano, no?
3: Apat na tao, kunwari ABC
1: Corporation.
3: Yeah. Corporation, tayo. So, si ABC Corporation, tao na siya ngayon. Mm-hmm. Apat, magiging lima na tayo. Apat na natural person at isang juridical person na tinatawag. Yeah. So, si juridical person ngayon, upon registration sa SEC, meron na siyang karapatan.
1: Mm-hmm.
3: No, kaya kapag tayo ay nagtatransact sa lahat, like sa bangko, sa mga government agencies, ang dala-dala na nating pangalan.
1: Ang pangalan na eh, no? Nung korporasyon.
3: Nung korporasyon eh.
1: Mm-hmm.
3: Kung kumuha tayo ng business permit, eh, hindi na yung sarili natin.
1: Oo, hindi na yung pangalan na nung ano. So, ganun pa na
3: corporation, yun. No? Meron siyang entity na, no? Separate dun sa mga tao. At yung mga tao na bumubuo sa kanya ay representative na lamang ni corporation.
1: Yun. At para maging juridical, may juridical personality na tayo, no? So nabanggit nga ni Attorney Chad at ni Sir Mark. Ano naman ngayon yung mga pangunahing hakbang o mga requirements, no? Kailangan maging ano, maging isang yun nga juridical ano na tayo. Personality, magkaroon ng corporation, sir. Ito yung importante, ano?
5: Mm-hmm.
1: Unang-una, Sir Mark, ano
4: po yun? Ngayon po kasi, Sir Joe, online na po yung registration natin sa SEC.
1: Yung kagandahan ngayon.
4: Yes po. Kahit nasaan ka pa pong lupalop ng Pilipinas, anong mang oras, pwede ka
3: nang... ng mundo.
4: Yes po.
1: Bigla ka
4: daw. Actually, opo.
1: Ang kakapal nung...
4: yung mga ano, tinatype po, no?
1: Opo.
4: Ngayon, sir, dahil online po, ang ire-ready na lang po natin ay yung mga informasyon na kinakailangan po natin i-encode dun po sa ating portal na ipapaliwanag din natin mamaya. Pero ano po ba yung mga informasyong hihingin para po makapagparehistro tayo sa SEC, yung kailangan nating ihanda. So, una-una po, syempre, yung pangalan po nung ating korporasyon.
1: ABCD.
4: Pag-isipan po maigi yan, ito po ay mag- undergo pa rin po ito ng verification sa aming opisina.
1: Para sa DTI, ganun.
4: Apo, parang ganun din po.
1: Naka-online lahat ng mga pangalan. Pag may ano,
4: may kapangalan.
1: Ano naman? Parang may hit para sa NBI. Ulit.
4: Ganun din po kay SEC, may name verification process po tayo. At pangalawa po, syempre, yung paglaan po ng kapital o sa mga stock corporations at contribution naman para sa mga non-stock. Pero wala naman po tayo minimal na amount po dyan kahit magkano po maaari po natin dyan ideklara. Pangatlo po, yung paghahanda ng mga impormasyong kinakailangan para po sa ating system-generated na Articles of Incorporation and Bylaws. Laws, katulad po ng ating principal office address, yung pangalan ng ating mga incorporators, petsa po ng ating annual meeting, at iba pa pong mga kinakailangan po dito sa ating Articles of Incorporation and Bylaws.
1: Okay.
4: At panghuli po, kapag nakahanda na po ito, maaari na po tayong magtungo po sa ating pong SEC Company Registration Portal. Mm-hmm. Ito po yung eSPARC o Electronic Simplified Processing of Application for Registration of Companies. So kapag handa na po ito, maaari na po tayong magpa-register ng ating pong corporation.
1: Ayun. So, ganun lang kadali ngayon.
4: Yeah. Yes po.
3: Kasi computer generated na.
1: If 2 inches yata ano
3: natin. Actually, Kuya John, yung mga nabanggit natin, yan yung hinihingi ng system. No? At mahalaga, may handa na natin para kapag nakaharap na tayo sa system, yun yung mga encode natin.
1: Gaano katagal? Halimbawa, yung usual na pag, ano mo, yung mga datos ko, halimbawa, no, lahat ng pangalan, everything nandun na. Sa ano nyo, sa tingin nyo, sir, mga so, gano'ng kitatagal?
3: Sa stock corporation kasi meron tayong tinatawag na one sec. Yun, walang human intervention yun. Kung gaano kakabilis mag-encode, ganun din kabilis si system.
1: Okay.
3: Kung pwedeng, kung makuha mo siya ng kalahating oras, kalahating oras may korporasyon ka na.
1: Isang oras may korporasyon ka na. Ganun kabilis ngayon, ha?
3: So, yung one sec na yun, meron lang siyang restriction. Like, hindi ka po pwedeng gumawa ng mga specialized na mga encoding o mga information. So, for example, when it comes to name, kailangan merong yung name niya, meron siyang business activity. Okay. Like, for example, ABC Trading Corporation, ABC Construction.
1: Kung ano talaga siya?
3: So, kung ano yung business activity niya, yung primary purpose. So, kung gusto mo nang walang ganon, no? Huwag mo lang lagyan ng business activity, punta ka dun sa yung ibang registration. So, yung sa ibang registration naman, actually, kahit yung ano pala, yung sa OneSec, no? walang human intervention, like for example, yung purpose, hindi na tayo nagta-type dyan. Kiniklik lang natin no, sa system. Para walang iwas yung problema, iwas yung error. Kaya napakadali niya. So, ang encode lang, yung name ni corporation, name ng tao, address ng tao, alas ganun lang, no? Tsaka yung capitalization nyo, yung TIN, at tsaka yung birthday. So, kapag yung specialized na yun, isipin natin, baka hindi dito, no? Ayaw namin dito kasi gusto namin meron kaming parang special provisions ni articles, yes, like yung name, no? Opo. So, punta ka dun sa tinatawag nating regular registration naman. So, may human intervention, pero napakadali pa rin nun. No?
1: Patuturuan ka naman ng ano eh.
3: System. Encoding pa rin siya. Encoding. Meron lang siyang review sa opisina namin. Pero yung pagre-review, kahit isang araw po pwede rin siyang matapos. Yes. Sabihin na natin, ni-review ni SEC ngayon, no? Po pwedeng bukas, no? Matapos na. Opo. So, ibig sabihin, within... not actually within the day. Kung within the day, pwede mo siyang matapos. Pero kung hapon ka na, pwedeng kinabukasan na siya matapos. No? Kasi magbabayad ka pa rin. No? Depende dun sa response ng tao. So, okay, meron human intervention yun. Medyo matagal ng konti kumpara dun sa kahit isang oras lang. Matatapos mo na, pero madali pa rin siya. Kasi kahit isang araw, dalawang araw, pwede siyang matapos.
1: Opo. Pero ito, attorney, no? Sa mga, di ba, yung mga nakarang may mga issues na... alam mo na, yung mga nakarang, hindi ko nababanggitin.
3: Oo, tama yan.
1: Yung halimbawa, no, kami, tayo, no, paano nyo matsi-check yung incorporators kung siya nga
3: siya
1: ko
3: talaga,
1: yun?
3: No?
1: Pero pag itinipe nung ano yan, nung nag-a-apply niyan, may ina-upload ba yan na ano, yung, of course, yung detalye nung tao na yon, no? Let's say, lihito mong tao siya, no? IDs, may mga kailangan bang i-upload yeah,
3: doon? Nung una, pasadahan lang natin yung ng konti yung mga nakaraan.
1: Yun nga.
3: Nung una kasi yung articles and bylaws natin, tinatype yan. Manual. Manually, sinasubmit sa atin. Tapos, ang nag-assure na yung kung yung mga taong yung mga tao ba na to, sila mismo yung nag- sila mismo ba yung gumawa, sila mismo ba yung involved dito sa corporation na to. So usually ano dapat yan eh, trabaho ng notary public, kaya dino-notarize.
1: Okay.
3: Notarized document yan. So trabaho ng notaryo publiko na siguraduhin na yung mga nag-appear sa kanya, sila mismo. Ganun. Pero siyempre sa katotohanan, medyo hindi ganon yung nangyayari kasi nga marami sa mga hindi maagap sa paggampan ng kanilang tungkulin bilang notary publiko. Kaya maraming nakakalusot na hindi nila alam may napasama sila sa isang korporasyon. So isang alinsunod sa Revised Corporation Code, yung authentication na sinasabi
1: yun,
3: natin, yun yung ginawa ni SEC ngayon. No, para ma-authenticate na yung tao talagang nagpaparehistro
1: ay
3: siya nga mismo. So ang ginawa ko ya John, meron tayong e-secure na tinatawag, no? E-secure. Yung identification na yan, merong facial recognition. So bago tayo mag gumawa ng corporation, particularly sa stock corporation, so meron tayong e-secure na gagawin. Yung e-secure na yan, meron tayong facial recognition, merong mga IDs. No, parang siguro kung maihalin tulad natin sa paggawa ng GCash, di ba? Okay. Hindi natin pinopromote yung GCash. Pero,
1: de, sa ano
3: diba, din, may mga facial recognition.
1: Ano, nung sa SIM card.
3: Para doon, diba? Yan, parang sa SIM card, meron ding IDs na kailangan.
1: Kailangan.
3: I-verify.
1: May selfie pat. Parang ganun sa...
3: So, para ma-verify natin na yung tao talaga na yun. At other than that, no, yung mismong tao na yun, hindi lang yun, kung hindi yung email address ng tao. Kailangan meron siyang i-verify din, meron siyang OTP na tinatawag bago makapag-verify.
1: So, kailangan para pag nag-ano kami, sila, nang nag-rehistro sila online ng korporasyon, dapat nandun sila? Magkakasama?
3: Hindi nila kailangan magkakasama, no? O pwedeng pag nagre-rehistro o merong darating na OTP sa iyo,
1: okay,
3: ano muna. Maganyan. So, yung mismong gumagawa, no, po pwede na niyang in-go yung OTP.
1: Wala kayong nakikita ano dyan, Sir Mark? Mga parang loophole, gano'n? Wala naman.
3: Sa ngayon, wala pa kaming nadidiscovery. Pero siyempre, alam naman natin na magaling din yung mga pwedeng manloko, no? Pero actually, siguro po pwedeng mandaya siya sa ID, magpalit siya ng pangalan. Pero yung mukha niya dun sa facial recognition, madidetect at madidetect din.
1: Sige po. Ayan, sige. Naiano ko lang ho yan, ano? Ito, napaka-importante. Binanggit nga natin dito yung kung mag-pre-restore tayo yung pangalan. Mm-hmm. Para hindi na yung ulit-ulit. Diba? Para sa DTI nga, no? Lima yung pipiliin mo. Tapos puro reject yung lahat. Ulit. Ganyan. Ano po yung technique dyan na Sir Mark? Para ano, mabilis yung pag-acknowledge kumbaga nung pangalan ng kumpanyang gusto niyo.
4: Actually, Sir Joe, ina-advise din po natin yung mga kababayan natin na magpaparehistro po ng korporasyon sa SEC na maghanda po siguro ng mga at least one po or hanggang tatlo po na possible names ng kanila pong corporation. Kasi may possibility po yan na ma-deny po yung kanilang ano, kung may kapangalan po.
5: Pag yung name po ba na parang iniisip nila, pwede nilang i-type dun sa SEC check-up, tapos pag makita nila na may kapangalan.
4: Actually po, tama po kayo dyan, Attorney Brian. Yung pong ating mobile app na SEC check-up, meron na rin pong ano dun, no? Parang tool na makikita po natin kung may kapangalan po yung ating pong corporation. So kapag meron na ho, definitely po, wag na po natin yun i-rehistro kasi dapat po naiiba ito, naiiba po yung ating pangalan doon po sa mga nakarehistro na sa SEC. At pangalawa po, dapat po may kasamang salita po o yung word na corporation, incorporated, corp, or Inc. Yung mga abbreviation po ng corporation at incorporated. Parehas lang naman po yun, no?
1: Tatanong ko nga sana, doon ba yung pagkakaiba ng corporation at incorporation?
4: Wala naman po. Technically, parehas lang naman po yun. Nasa options na po, ay choice na po ng ating po mga incorporators na magpaparehistro po. At syempre po, dapat po hindi naman po ganoon ka wala pong mga words na maari pong mag-cause po ng mga like po yung mga medyo malalaswa po, hindi po pwede yung mga yan. Opo, i-verify po yan ng ating po mga processors.
1: At kanina nga sabi ni attorney, dapat kung halimbawa sa construction ka, o di dapat para alam nila na sa construction talaga, no, yung corporation na yun, para hindi nakakalito, di ba? May binanggit
3: na sa OneSec yun, Kuya Joe. Pero yung sa regular, no, wala namang batas kasi na nagsasabi na kailangan kung ano yung line of business mo, yun din yung pangalan ng corporation mo. So, kaya po pwede kang magpangalan ng walang distinct, kumbaga walang business attribution na tinatawag. Pero pag binagyan mo ng business attribution, like for example, construction, dapat construction ka talaga. Pero halimbawa ABC Corporation, no? O pwede ka kahit saan kasi wala siyang business.
1: Merong ano, meron ba diyan yung halimbawa yung corporation, sabi niyo nga walang eksaktong kung anong business 'yon. Meron ba yung kunwari na umbrella yung corporation na 'yon? Meron sa construction, meron sa supplies, meron
3: pwede rin, pwede. Ang inaano lang natin dito, kailangan meron tayong isang primary purpose.
1: Ayun.
3: So, the rest, pwede na maging secondary purpose. Purposes. So, pwedeng dalawa, lima, pwede maging sampu na mga corporation, na mga businesses.
1: Under
3: ng
1: that corporation.
3: Corporation.
1: Umbrella.
4: Basta po nasa articles nila yon, Sir Joe, at na-approve po yun ng SEC, pwede po nila yung gawin.
5: Sino-sino po ba yung mga pwedeng bumuo ng corporation at may limit po ba ito or may maximum po ba?
4: Yes po, attorney. Mga maaari pong bumuo na, ang tinatawag po kasi doon sa mga bumubuo sa ating corporation, yung mga mag-undergo po ng incorporation o pagpaparehistro, ito po yung tinatawag natin mga incorporators. Sila po yung mga tagapagtatag ng corporation. Sila din po yung mga unang may-ari para doon sa mga stock corporations. At siyang nagsasagawa po ng proseso ng pagpaparehistro. Actually po, wala naman po tayong, ang pinaka... Para po sa one-person corporation, chef, definitely, pwede pong isa, no, as incorporator o single stockholder natin. Pero po sa mga ordinary corporations, ang minimum po natin is 2 at maximum po natin dyan ay hanggang 15 incorporators non-stock. Opo. So, at yung mga maaari po maging incorporator, syempre po yung mga natural person, yung mga nabanggit po ni director, na mga individual na hindi po bababa ng 18 years old. And of course, yung ating po mga artificial persons o yung mga juridical persons, tulad po applicable po sa ating mga stock corporations na mga kumpanyang rehistrado sa SEC at mga foreign corporations ay pwede rin pong maging incorporator po.
1: Okay, so halimbawa dito sa foreign incorporators po, may sa isang kumpanya may certain, 'di ba, may may ano yan, may balance dapat o may percentage na mat, ang
3: yung foreign ownership. Depende sa business yan.
1: Depende rin po.
3: So sa general rule po, pwede sila kahit saan, maliban lang kung mayroong restriction. Like for example, mayroong acquisition ng lupa.
1: Mm-hmm.
3: So kapag sa lupa kasi under the constitution, kailangan kapag corporation ka, 40% yung foreign equity lang. So like for example, when it comes to sa advertising, no? So 30 yata o 25 or 30% yata, no?
5: Foreign
3: participation. So ganun din when it comes to recruitment, no? Kailangan 25, mga ganyan lang, no? So, yan, mga restrictions under, makikita natin yan sa negative list na tinatawag natin.
1: Sige. O ito naman, ito yung minsan nalilito din ako eh, no? Minsan, dami ko din nakasama na, ano nun, yung mga sa SEC, no? Yung, ano yung pagkakaiba ng, ano, ng directors at saka dun sa mga trustees?
4: Opo.
1: Meron pang SEC, ano ba yan eh?
4: Corporate secretary. Yung sa, para po sa stock corporation, ang tawag po sa mga namumuno nito ay yung mga directors, okay, for stock, tama, sa mga nagbi-business po. So yung lupon po, yung grupo po ng mga yon, ng mga namumuno diyan ay tinatawag natin mga board of directors po natin. At para naman po sa mga non-stock corporation, ang na mga namumuno naman po diyan ay mga trustees. So
1: kumbaga, sila yung mga pinagkakatiwalaan kasi non-stock siya, no?
4: Opo.
3: Actually, no, yung role niyan, sila yung governing body na tinatawag natin sa isang korporasyon. Sila yung gumagawa ng batas, sila yung mga gumagawa ng policy, sila yung mga gumagawa ng desisyon, yung mga board na tinatawag natin. At siyempre, yung mga desisyon na yan, ang nagpapatupad niyan, yung president na tinatawag natin.
1: Ayan, sige. Okay.
5: Parang ano natin, board members. Tama po.
1: Ayan, sige. Ayan, nasabi ko nga yung mga mamakakapal na. Sa inyo na nanggagaling talaga yun, kahit dun sa i-upload. No? Ito yung tinatawag na, ano ba yan? Articles
4: of incorporation.
1: At ano yung, ano? Ano yung karaniwang laman ng articles of incorporation na yun?
3: Yan, maganda yan. Mm-hmm. Diyan, no? Yung karaniwang laman lang yan, no? Name of the corporation, siyempre, nabanggit na natin yan.
1: Mm-hmm.
3: Pangalawa, yung...
1: Of course, kung ano yung... Yeah. Ano nila,
3: address ni corporation.
1: Nila. Address.
3: Purpose ni corporation. Mm-hmm. When it comes to purpose naman, no? Wala naman tayong restriction dyan. Mm-hmm. Basta yung nabanggit natin kanina, na kailangan... isang primary purpose and the rest are secondary purposes.
1: Sige pa.
3: And then, yung term of existence. No, ito, importante rin ito. Noon kasi, nung bago yung revised corporation code, ang term of existence ni corporation hindi lalampas ng 50 years.
1: Mm-hmm.
3: Pero ngayon, no, perpetual na,
1: wow,
3: na tinatawag. Mm-hmm. Ibig sabihin, forever
1: diretso,
3: na.
1: Diretso na.
3: So, kaya palagi namin sinasabi, no, sa SEC lang kayo makakakita ng forever.
5: Punta po ako na SEC.
3: Yeah, forever yung existence ni corporation.
1: And for as long na ano sila, nag-comply sila doon. Mm-hmm. Diba may mga yearly
4: submission.
3: Updates. Siyempre naman, Kuya John, sa lahat ng bagay, no, lalo na kapag nag-aim tayo ng forever, mm-hmm, kailangan may effort.
1: Mm-hmm.
3: Diba? Kung sa sabihin nating love life yan, kailangan may effort pa rin.
1: Yeah.
3: Pa. So, kung sabihin natin sa mag-asawa, no, may effort pa rin. No? Mag-boyfriend, may effort pa rin. So, kung minsan nga, no, habang buhay na pagtitiis. Kailangan mo maging bingi na hindi bingi. Parang mga ganyan, di ba? So, ganun din sa atin, sa korporasyon, para maging forever yung existence natin, kailangan nating mag-submit ng reports. GIS and financial statement. No, ito yung...
1: Kailangan ko mag-submit ng ano niya sa... Di ba sabi ko, mag-birthday yung asawa ko sa June 5. June 5, oh.
4: Advance happy birthday.
1: My sweet heart, my honey. Ang nag-iisang natural, nag-iisa lang ano. Sa 5, oh. Binabati na kita, ha? Oh. Nabili ko na naman ang lahat ng mga pangangailangan mo sa birthday mo. Ayan, sige. Diretso po tayo, Tornis.
3: No, yung term of existence na yan.
1: Apa.
3: At siyempre, meron tayong mga incorporators na tinatawag. Ito yung mga bumuo ng corporation, signatories ng ating articles of incorporation. It, meron din tayong mga board of directors.
1: Okay.
3: No, board of trustees. Meron din tayong provision para sa treasurer. Although, siyempre, nagbubuo pa lang tayo ng corporation. Yung mga officers natin, usually, wala pa, no? At after incorporation, doon pa lang sila mag-elect ng mga corporation. Pero meron ng treasurer kasi meron na tayong pera.
1: Apo.
3: Nagbubuo na tayo kahit konti man lang yung pera natin. No? Nagbubuo na tayo, meron na tayong treasurer for the meantime kasi nga merong perang pumasok na yung mga paid up capital na tinatawag natin. So, meron din tayong provision para doon sa change of name just in case.
1: No? Ayun! Galing niya to. Tatanong ko sana kaya ano. Halimbawa, ganun nga, yan, nandiyan ka na. Yung bigla, di-registrado na, everything. Bigla, may isang
3: gustong umalis.
1: Kaya may gusto, tama ho, may kapangalan, may gustong umalis na. Paano yung halimbawa, may bagong incorporators?
3: Ganyan. So, kagaya ng nabanggit natin, Kuya Joe kanina, no, yung incorporators kasi, sila yung nagparehistro sa corporation. Okay. So, basically, historical facts na yan ni corporation. Mm-hmm. So, sila yung nag-incorporate. So, hindi na natin mababago yon.
1: Okay.
3: Pero sa realidad, no, mababago yan. Ang mababago, no, hindi yung incorporator, kung hindi yung mga shareholder.
1: Ayun. Yun.
3: So, yung shareholder na yan, dun sa first shareholder, hindi na rin, dun sa mismong articles, hindi. No? Pero dun sa actual, mababago natin yan sa pamamagitan ng yung pagsasubmite ng tinatawag nating general information sheet.
1: Ayun,
3: so doon magre-reflect na iba na yung mga officers, iba na yung mga stockholders ni corporation.
1: Ayan, sige. Meron pa tayong 5 minutes.
5: Opo, dahil nabanggit na nga po ni attorney yung articles of incorporation, meron din po kayong nabanggit na bylaws. Ano po yung pagkakaiba po naman?
1: Yan. Oh, ano yun?
3: Yung bylaws, no? Yung internal regulation. Internal regulation naman ni corporation na kung saan yung basic information nito nakatala dito, yung mga meetings nila, yung mga officers nila, yung mga kung ano yung meeting ni board of trustees, kung ano yung meeting ni
4: members,
3: mga shareholders, kung ano yung meeting ni members, kung ano yung meeting ng mga officers, no, kung ano yung mga functions nila, no, yung mga internal panuntunan ni corporation.
1: Sa kanila yon.
3: Sa kanila yon.
1: Hindi makikita dun sa pag nag-ano sila dun. Yung articles of incorporators na yung makikita dun, ano? Yung bylaws nila sa kanila lang.
3: Sa kanila yung bylaws. Yun. Pero kailangan pa rin nilang isumiti yan.
1: Ah, meron din. Okay. Sige. Sige pa. Ano pa?
5: Yung e-spark din po, parang may nabanggit din po. Ito po ba yung ginagamit dun sa pagpaparegister na mismo?
4: Apo, tama po kay Attorney Bryle. Ito po yung online registration portal po ni SEC na kung saan dito po tayo kailangan magpa-register. So dito po tayo papasok at maaari po tayong mamili dito ng mga iba't ibang types po ng registration process po natin. So nabanggit na po kanina yung one sec, yung sa one day lang po marirehistro yung ating pong company o yung corporation. Pero para lang po ito sa mga stock corporations, okay, yung one sec. At meron po tayong tinatawag din na sec zero. Ito po, available na po ito sa mga domestic corporations po natin, ordinary corporations. Mm-hmm. At dito po, ang kagandahan dito sa sec zero po is wala na pong mga hindi na po kailangan magpanotaryo, wala na pong pinipirmahan, ang
3: paperless
4: na po. At wala na rin pong ini-issue si SEC dito na green certificate, yung hard copy ng certificate. Okay. Kung ano po yung naipadala sa email natin na digital certificate, yun na po yung pinaka katunayan na na-register po.
1: Hindi na kailangan download ako ng sinasabi kong mga kapal na gano'n.
4: Wala na po.
1: Yung ano na lang mismo, yung
4: certificate po natin.
3: Certificate and article, so bylaws. Magda-download ka rin kasi yun yung ipapakita mo sa mga transaction mo sa bangko.
1: Opo.
3: Pero tama. Sa SEC, Kuya Joe, wala ka nang ipapayo.
1: Correct. Sa atin ito, member ng bakit ito eh. O, di ba yung mga ibang supplier doon, yung mga contractor, kung ano-ano, hindi na sila, minsan, korporasyon na lang sila, so dumaan sa SEC. Eh, yung bang rini-require nyo, yung ano na lang, yung digital, ano ba yung tawag?
4: Certificate.
1: Yun na lang, o pati yung ano.
4: Articles.
5: Yung sa PhilJEPS po nila, pag-updated po doon, yun na po.
1: Yung pero yung ano, yung sa...
5: yung mismong mga makakapanindi na po. Basta naka-update po sila sa PhilJEPS na updated pa rin po yung SEC po nila.
1: Wala yun na yung... wala na yung mayor's permit, wala nung
3: kasi sa, dapat.
5: Kasama na po siya sa Phil Jets.
1: Kasi nandun na
5: pag-updated yun. Po si Phil Jets.
3: Sa ating mga...
1: Magaling talaga kung baka... Sige.
3: Sa ating mga kababayan, lalo na po, no, yung sa mga bangko, yung mga other government agencies, kung minsan nagre-require pa sila na kailangan pirmado at notaryado yung articles. No? Wala na po tayong ganung proseso. Yung mga bagong rehistro na mga korporasyon, hindi na po kailangan ng signature yan. Kaya meron po tayong tinatawag na e-secure kanina yung authentication.
1: Tama, tama.
3: So, hindi na po kailangan na merong wet signature and notarized kasi meron na tayong authentication. At hindi na kailangan din yung sa mga bago din na rehistro. Kung minsan, no, yung pag isang proseso, dina-download na lang yan, pati yung articles.
1: Okay.
3: Yung certificate, sorry, certificate of incorporation.
1: Sige, okay.
5: Ang galing nila gumawa ng mga... Inisip po sa nung tagaisip ng mga mnemonics po nila.
4: Saka maaari din po nila ma-verify naman yun kasi meron po tayo doon na parang QR code na pwede po nilang i-scan to verify the legitimacy of the registration po.
1: Okay, sige. Bilang pangwakas na ano po, no, na minsahe pa, baka may nais pa kayong iparating attorney Chad at Sir Mark pa. Kung ano po yung dapat. Kasi pag sabi ko nga, no, pag decide kayo na maging isang korporasyon, non-stock man yan, non-stock or kung ano man yan, dapat ano yung isinasaalang-alang nila po?
4: Opo. Of course, para po sa lahat ng mga magpaparehistro po sa SEC, bukod po dun sa mga impormasyon na aming po nabanggit na kailangan po ihanda, syempre kailangan din po natin maghanda kung sino man po yung magpaparehistro natin na representative ng dalawang email addresses at dalawang mobile numbers na siya pong gagamitin para po dun sa online registration natin. At siguraduhin din po na ang bawat incorporator ay may valid at updated po na tax identification number o TIN na nakatugma po sa records po ni Bureau of Internal Revenue or BIR.
1: Check, no?
4: Opo, kasi po yung ating pong system ay integrated po sa system ni BIR, sa ORUS. So,
1: nasagot na rin attorney yung tanong ko na ano, no, yun halimbawa yung mga baka bogus lang,
4: yes,
1: o ano, ayun.
4: Ayun po.
1: Sige po.
4: And of course, syempre po, kung nais po natin ng assistance, at bagamat online po ito, syempre po, available pa rin po ang aming pong mga linya, ang aming pong tanggapan, para po i-assist kayo sa inyong pong online registration sa SEC Tarlac. So, maaari niyo pong tawagan yung aming pong mga hotline numbers, at maaari din po kayong pumunta sa aming pong email address sa sectoo@sec.gov.ph para po sa mga katanungan ninyo at inquiries para po sa inyong registration.
1: Okay. Thank you so much, Sir Mark. Ayan, si Attorney Chard naman. Baka may message ka kay Attorney Emily.
3: Hello. Sa ating mga kababayan po, no, ang pinag-uusapan lang po natin dito, yung registration po ni corporation na nagbibigay po sa kanya ng juridical personality na tinatawag, no. Kapag si corporation po, kahit rehistrado siya kay SEC, kapag siya ay nanghikayat na ng mga investor,
1: ibang usapan
3: na po yun, no. Kapag tayo ay nagsolicit ng investment sa publiko, kailangan ng panibagong registration po yan na tinatawag nating secondary license o registration statement. So, kailangan din yung tao na nangihikayat sa publiko na mag-invest sa korporasyon, meron
1: kailangan
3: din siyang
1: lisensya
3: din, another license. At yung produkto na binibenta nila, kailangan meron din siyang license. No? Kung yan ay shares, no, kailangan nakarehistro din yan kay SEC. Kaya wag po tayong palinlang, no, porket nagpakita ng registration si corporation na rehistrado siya kay SEC, ay hindi po yan nangangahulugan na po pwede na po siyang mangyayari ng publiko para mag-invest po sa kanya. Mag-ingat po tayo, lalo na kapag yan po ay nangangako ng malaking tubo, nangangako ng tubo, malamang sa malamang po, no, yan po ay investment scam at hindi po tayo kikita dyan. Bagkus ay tayo po ay mawawalan pa, no, ng pera. Pwede sa una, mabigyan tayo, pero malamang sa malamang, no, dahil hindi po yan rehistrado sa SEC, hindi kalaunan po ay babagsak at babagsak din niya.
1: Okay. So, muli, maraming salamat sa mga kasamahan natin sa SEC. Ano? Bukas, makikita ko naman kayo. So, sige. Attorney Bryl.
5: Ay, yes po. Ako magpapasalamat po ulit ako dito sa mga kasama po natin ngayon, Sir Mark, Attorney Chad. Siyempre, hindi po sila nagsasawang tanggapin po ang ating imbitasyon dito. No? Kasi nga, hindi na natin sila guest. Partner oh, na partner po natin sila dito. No? Kaya hindi pa rin po ito ang huli na mapapakinggan at mapapanood niyo po sila dito. At, samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na Lunes para sa mga susunod naman pong payong mayap na may babahagi namin sa inyo. Ay, yes. Nagpapabati po pala si Attorney Dane Mangune na nang nakikinig po ngayon.
1: Ay, oh, si Attorney Dane. Oh.
5: Siyempre, sama ko na si Attorney Emery lang.
1: Sabi nga si Attorney, baka hindi pa nabati siya. No? Baka pag-uwi eh. Hindi kita kakausapin. Hindi mo upindi. Puro ka trabaho. Hindi mo man lang.
3: World War 3 na.
1: Nakakausap mo nga si Attorney Emery. Paano kayo ngayon mag-asawang abogado ako no yung ano yung diskusyon niyo sino nananalo.
3: Palagi ganito yan eh Kuya Joe, sabi ko nga sa aming dalawa siya yung judge. Ako justice na lang.
1: Justice. sige. Si Sir Mark naman ano pa tato, 'di ba? Di patikin ito.
4: Oo. Binabati ko rin po pala yung mga kasamahan ko po sa SEC. Mga kasamahan po namin ni yes. Attorney na nakikinig din ngayon.
1: Okay. So muli, sumainyo na naman ang isang edisyon ng Payong Mayap. Muli, maraming salamat po sa pagantabay. Hanggang sa susunod, ha? Na talakayan po natin dito sa Servisyong Mayap, Payong Mayap. Nakatid po sa inyo ni Governor Christian Tel Arenoyap at ni Vice Governor Estelita Lita Aquino. Ako naman, Jojo Pascual. Good morning po muli. God bless Tarlac. Bye-bye.
6: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
7: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
8: Number 1.

0: 1FM.
1: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
2: Good news! Sa MGoLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Mga suki! Order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
12: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check, 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C. Siyempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: More music, back to back, 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfiflex for Plemex.
15: Pambatang lagundi!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Good news! Sa MLoan Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: público. Tapa todo. Servicio. Todo, todo. Servicio. Servicio. Todo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kapahagi! Welcome po dito sa ating programa, ang Serbisyo Todo Todo! Kasama po ang inyong lingkod, Meth Sanding Minion, sa isang pong edisyon ng ating programa. Ngayon ay araw ng Lunes, mga kapahagi! Ano? Umpisa na naman po tayo sa ating trabaho, umpisa rin ng klase, di ba no? Unang araw ng pasukan ng mga estudyante. Naku, kung kailan pa ho, mga kabahagi, ay binulabog ang maraming estudyante natin, lalong-lalo na sa Mindanao, ng matinding paglindol, mga kabahagi. Ha? Meron tayo ang ating tutok lindol, mga kabahagi. Naku, napaka lakas, ano? At tayo po ay nagulat dito sa kaganapan na ito. Actually, 7 o'clock in the morning, ano, past 7 o'clock nang atin po na mabalitaan, ano, itong nangyari na ito na napakalakas na lindol. Actually, no, 7:43 something, no, ng umaga. At ito ho, no, mamaya po ay isa-isahin natin yung mga lugar kung saan po nakaranas sa matinding paglindol. At andyan po, no, napaka-busy na ng ating mga ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po ang FIVOX, no, sa kanilang monitoring. And of course, ang Office of the Civil Defense. Actually po, tayo po'y nakipag-ugnayan na kanina kay kabahaging Junie Castillo ng OCD, gayon din kay Charm, no? But busy po sila. Actually, nagsagawa sila agad ng update, no, sa pamagitan ng Facebook tungkol dito sa mga nangyari. And mamaya po ay i-share natin ang ano, iba't ibang kaganapan sa tulong po ng mga reporters natin, of course, na nasa labas ng ating himpilan. Lalong-lalo na ang kabahagi natin, mga nasa gawin na pong Mindanao. Of course, we also have DSGS General Santos, ano, kung saan sinasabi nga pong napakalakas, no? At kung hindi ako nagkakamali ay umabot po ng 7.8 na magnitude na lindol ang naitala po ng FIVOX dyan sa General Santos City. Talaga mga kabahagi, hindi lang ho ito Jensan, but of course, yung mga kalapit po na lalawigan, andyan din po ang Sarangani, of course, ang Davao, lalong-lalo na, no? Eh kung matatandaan nyo mga kabahagi, sa totoo lang, ang Davao del Norte, tama ba ako? Basta somewhere in Davao po, noong October 2025 ay nakaranas na rin po sila ng ganitong ano. Pero although medyo mas mababa, it's 7.4 compared sa ngayon na umaabot po ng 7.8. Ha, ang pinakamataas po na kanilang naitala. Actually kanina, sa ating pag-monitor, alas 7 pa lang. Ha? Ay, pasado alas 7 pa lang, ang sinasabi is 7. Magnitude 7. But after wala pa hong 30 minutes, ay bigla hong binago ng FIVOX ang kanilang pahayag at sinasabing umabot ng 7.8. Yun, okay. So, yung po palang binabanggit ko kanina, that was October 10, 2025. Ito po yung latest na, or yung huli. Then, aside from this one that happened this morning, aside from this, nangyari po October 10, 2025, ang 7.4 magnitude na lindol dyan po sa Davao Oriental. At kung inyo pong matatandaan, matindi po ang epekto na idinulot nito sa mga residente. So could you just imagine, ito pong 7.8 na almost 8, ano na no, magnitude 8 na almost, ha? Itong pagyanig na ito na nangyari dyan po sa gawi ng Mindanao. Kaya mga kabahagi, ha? Sabi nga yung iba, nagsasagawa pa lang po ng flag raising ceremony ng mga eskwelahan that time, ano, Meron tayong mga nakitang video, mga kabataan po na nagsasagawa pa lang ng formation sa labas ng kanilang eskwelahan. Hindi pa nakakapasok. Eto na, bigla na po, no? Na nagkaroon ng paglindol. At for sure ay marami sa mga kabataan ay na hanggang sa mga oras na ito baka ano pa sila, no? Feeling nila ay takot na takot sila, no? Na trauma sila dito sa nangyari na ito. Lalong-lalo na pa ina-expect ng FIBOX na yung posibilidad na magkaroon pa po ng sunod-sunod na aftershocks. Samantala ito, tignan natin ang ulat ng FIBOX kaugnay dito sa Lindol. Okay? Tignan natin yung comprehensive report ng FIBOX dito. Sino ang pinaka-director natin?

0: ang malakas na lindol nitong umaga nga po ng Lunes. Ayon sa PIA Sergeant or General Santos, no, ay nakapagtala ng pinsalang ilang gusali at naging dahilan upang pansamantalang magsara po ang ilang establishmento at tindahan. Yung iba nga ho, eh hindi na ho naisara kagad yung mga tindahan at naglabasa na lamang kagad ng kanilang mga establishments. Inuulit din ang malawakang pagkawala po ng kuryente kasunod ang pangyanig. Sinuspindi na rin po ang ng lokal na pamahalaan ang klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno habang sinasagawa ang pagsusuri sa sitwasyon at patuloy na pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto dahil nga po sa posibleng aftershocks. Ito yung ano eh, minsan na sabi nga po eh, mas matindi pa, no? Mas matindi pa minsan yung aftershocks kesa doon sa nauna, no? Na paglindol. At kung matatandaan nyo po, there's this incident na nangyari sa Davao Oriental last year na nung una akala aftershocks, pero nung trinace po ng Fibox, no? It is a different incident ng paglindol. Dahil po, nung pinagbasihan ang point of origin, yung pinaka-epicenter nung lindol. Okay? So, yan mga kabahagi. So, again, antabay po kayo ano, sa iba pang mga detalye tungkol dito. Okay? And, meron tayong ano rito no, meron tayong na monitor dito na sinasabi nga po ay ang Fibox ay nagpalabas na po ng alerto no, kaugnay din sa posibleng pagkakaroon ng tsunami. Oo, yung tinatawag na tsunami alert mga kabahagi ano. At yun nga po ay matapos sila maobserbahan ang erratic wave activity. Ibig sabihin, pabago-bago no, yung wave activity na nagyayari and thinking na marami po dyan sa area ng Mindanao na yan ay katubigan. Diba? So, sabi nga po rito ay bahagi ng Kiamba Port kasunod nga po yung babala matapos yung malakas na paglindol na yung manig dyan po sa Mindanao. Patuloy pong pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente na lumayo sa baybayin agad na lumikas patungo po sa mga mas mataas na lugar habang minomonitor ang kondisyon. So, aside from General Santos na sabi nga ay talagang madalas pong pinagkukunan natin ng mga ano yan eh, ng mga isda, no? Mayaman sa isda yan, lugar na yan. Ibig sabihin talagang puno po ng mga surrounded by waters, no? Ay kabilang din po sa pinag-iingat eh itong mga residente or malapit na ninirahan malapit po sa sulu, no? Dahil halos magkakalapit po yung mga lugar na yan. So ang ano naman nare-recall ko rin ano before na magkaroon po ng magnitude 7 naman. May ilang taon na rin ang nakalipas sa Mindoro, tidal wave naman ang inilikha nito. Kaya ho talagang nakakatakot, no? Nakakatakot pagka ang area is merong merong mga land na naapektuhan and even malapit po sa katubigan kasi posible po na yan naman ang susunod na not only aftershocks, no? Ayun, sige po. So, eto! Pakinggan natin, da? Si kabahaging Jade Mahero ng DXSP Surigao. Alamin natin ang kanyang kinilugaran, yung kanyang kalagayan. Dahil ito ho, no? Ang Butuan City ay nagsuspindi ng klase sa lahat na ng antas ng klase dyan sa mga eskwelahan dahil po sa lindol. Jade Mahero, ibahagi mo na yan.
1: Mamet, dahil sa lindol, naranasan niyo ang araw at upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Butuan City. Magsasagawa rin ng agarang inspeksyon ang Infrastructure Team Unit na pamalang lungsod ng Butuan sa mga pasilidad ng mga paaralan upang masuri kung may mga pinsalang maaring nagdulot ng panganib sa mga estudyante at guro. Hinihikayat ang lahat ng mga magulang at estudyante kasama na ang mamamayan ng manatili ling alerto at subaybayan ng mga opisyal na anunsyo mula sa pamalang lungsod ng Butuan at iba pa mga kinaukulang ahensya. Mangyari lamang na iwasan ang pagkakalat ng maling impormasyon at sundin ang mga safety protocol sa panahon ng aftershock.

0: ng lindol. Matatandaan mamet ng Jensen ang tinamaan ng nasabing lindol. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat kabahaging Jade M. Ahero. Ayan, nagko-comment si Tony Rock, kabahagi natin from Texas, US of A. At sabi niya, napakalakas daw talaga ng lindol. Oo naman, di ba? Kasi una, yung dati nga 6-something, you know, 6.5, 6.8, ay malakas na. Grabe ito, 7, sukdulan pa, umabot pa ng 7.8. Ha? At meron pa rin pong ibang mga kalapit na lawigan ang naapektuhan ng paglindol, yan na, yung medyo bumaba po ang intensity. Pero still, mga kabahagi, no, yan o, patuloy po na minomonitor ng ating mga ehensya ng pamahalaan. Of course, kasabay dyan yung mga LGUs. At sa ngayon po ay nagsasagawa na rin po sila ng pag-inspeksyon sa mga gusali, ano, sa mga facilities na posible pong nagkaroon ng mga pagbitak, no? Merong mga bumagsak, ha? At ang nakakalungkot dito, mga kabahagi, no, ay umpisa nga ho ng klase. So, definitely, merong mga eskwelahan dyan sa Jensen and of course, mga iba pang lalawigan na matindi pong naapektuhan ng paglindol ang posibleng hindi muna hindi muna tuluyang magbubukas dahil syempre kailangan ng rigid po na pag-iinspeksyon sa mga gusali, sa mga eskwelahan, lalong-lalo medyo makikataasan, ano, para ma-ensure po natin ang kaligtasan ng mga estudyante, gayon din po ng mga guro. Mga kabahagi, marami pa tayong mga updates sa Tony Rock at sa iba pa mga nanonood sa atin dyan. Antabayanan nyo dahil meron tayong mga reports magagaling din sa mga probinsya natin from our provincial stations. Mga kabahagi, walang bibitiyo, tutok lamang dito sa ating programa. Serbisyo todo-todo!
3: Sama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo!
1: Serbisyo todo-todo!
4: Narito ang kirang hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
5: Online at on air.
4: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik
1: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Ang Malacañang po ay nagpalabas na po ng advisory. Ayan, ha, mga kabahagi, and bahagi po ng kanilang press release na bagong-bago, kakapalabas lang po. Ito ay pirmado po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Sa kanya pong statement, ano, ang lindol po, no, na napakalakas na lindol na ito na nakaapekto po sa maraming probinsya sa Mindanao, ay nagdaan upang mag Pahatid po no ng utos ang Malacañang para po sa lahat ng ahensya, lalong-lalo na po ang NDRRMC, gayon din po ang OCD no, at ayon pa sa Office of the President, ha, ang Office of Civil Defense, at gayon din po ang iba pa mga LGUs katuwang po ang DSWD, ay inutusan na rin po na mag sagawa no ng preposition para sa mga relief goods, at tiyakin na ang mga evacuation centers ay handa at operational na sa mga oras na ito. Ayon dito sa ipinahayag din ano na pinalabas po na pahayag ng ating Office of the President, ang DPWH ay naka-standby na rin para i-assess ang mga damage sa mga kalsada, sa mga tulay, gayon din po sa mga critical infrastructure, at upang iklaro or yung mga ruta, linisin na mga ruta na kailangan para po sa relief operation. Samantala, ang ating kabahaging si Tony Sandoval ay nandyan po no, sa DZLT Lucena. Maghahatid ng balita, drone technology palalakasin ang pagtugon. Tama-tama, drone technology, kailangan natin yan. Lalong-lalo na sa tulad nito na nakaranas po ang ating bansa na naman ng isang sakuna. Ayan, mga kabahagi, si Tony Sandoval! Magbabalita, ibahagi mo na, Tony!
6: Yes, kabahaging Meta, bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon na paggamit ng makabagong teknolohiya, ay matagumpay na naisagawa ng Office of the Provincial Agriculture sa OPA ang Remote Piloted Aircraft System o RPES, Theoretical and Practical Flight Training Program, Ground and Flight Operation. Sa loob ng ilang mga araw na pagsasanay, ay nabigyan ng mga kalahok ng komprehensibong kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggamit ng drone technology. Tabilang na rito ang pag-aaral ng mga pangunahing teorya sa paglipad, ground operation at actual na flight operation na mahalaga sa epektibong paggamit ng Remote Piloted Aircraft System o RPAS. Ayon sa OPA, layunin ng programa na mapaunlad ng kakayahan ng mga kawani sa paglikha ng high resolution maps, mas tumpak at magsusukat ng mga lugar at proyekto, mabilis ng pagmamanman sa mga saklaw ng operasyon, at agarang pagtatasa ng mga pinsala at komendisyon ng mga infrastruktura sa kahan at iba pang mga mahahalagang lugar. Ang paggamit ng drone technology ay kinikilala bilang mahalagang kasangkapan sa makabagong pamamahala ng agrikultura, kalikasan, infrastruktura at disaster response. Sa pamamagitan ng mas mapabilis ang pangangalap ng datos, pagmamonitor ng mga proyekto at paggawa ng mga desisyon na nakabatay sa tumpak at mga napapanahong impormasyon katulad ng mga kalamidad. Mula dito sa DZLT 98.3 1 FM Lucena, para sa serbisyo todo-todo, ako si Tony Sandoval sa Mapanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Nako, ngayon pa lang i-improve, pero dapat ngayon na natin talagang magagamit, 'di ba? Itong mga drone technologies na ito. Samantala, kanina binanggit ko no, yung tsunami warning no na ipinalabas po ng Feebox, ha? Ito po yung mga lugar sa lahat po ng mga nakikinig sa mga oras na ito, lalong-lalo na po sa lugar na tinamaan po, no, matinding tinamaan po ng lindol sa bahagi po ng Mindanao. Makinig kayong maigi. Sana lang meron silang transistor sets ano na gumagamit ng battery, kasi maraming areas na walang kuryente sa mga oras na ito, no? Kabilang po aside from General Santos ay ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, at South Cotabato. Ayan, ha? So please, mag-iingat po kayo sa mga nakakapakinig sa mga oras na ito mula dyan sa mga nabanggit kong probinsya. Samantala, nagpakalat po ng 17 volunteers at ilang ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato, at Gingoog City. Ang mga emergency response team, kasunod po yung magnitude 7.8 na lindol na tumama sa kanlurang bahagi ng General Sarangani. Ayon sa mga ulat, agad pong rumisponde ang volunteer upang tumulong sa mga apektadong komunidad. Tinulungan din ng mga responder ang apat na mag-aaral ng North Cotabato National High School na nakaranas ng hyperventilation matapos ang insidente. Nako, marami nga po, ano, nabalita natin, marami pong mga, ano to, estudyante ang nahimatay, di ba, no? Siguro, sa halo-halo ng, ano to, takot, no? At saka, ano yun, yung, imaginein mo yung matinding excitement nila dahil unang araw ngayon sa pagpasok, eh, ito po ang kanilang sunod na ramdaman, no? Yung takot dahil nga po sa matinding alindol na ito. Pansamantala, ito, pag-usapan natin ang paliparan, na dahil isa yan din sa mga concerns pagka ganito po nagkakaroon ng matinding malakas na lindol, no? Pansamantala pong sinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP ang mga operasyon sa paliparan sa General Santos Airport. Ito'y kasunod ng 7.8 na lindol sa Sarangani at pagtaas ng tsunami warning ng FIBOX. Ang notice to airmen or NOTAM ay may bisa mula alas 8.45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw na ito, June 8. Okay, so ayan, yung mga meron pong inaasahan sanang flight today, no, makipag-ugnayan po kayo sa airlines, no, kung saan po kayo nakabili or naka-avail ng ticket. At sa ngayon po kasi yan po ang advisory sa CAAP. So, kailangan talagang tumatalima rito ang mga airport personals natin. At syempre, makipagtulungan din po ang mga airline companies. Okay? So, ganun talaga eh, no? Marami ang naapektuhan pagka ganito, lalong-lalo na po, sabi nga ni Kabahagin Tony, ay napakalakas, no, ng lindol na ito na tumama. Bakit pa ano, no? Pansin nyo, parang laging Mindanao, no? Laging Davao, laging ano, no? Bakit ba? Ah? Oo. Kaya matinding dasal ang dapat gawin, di ba? Ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lugar na yan, na madalas binibisita po ng lindol. Pero, nakita rin naman din, ano, base po sa pag-aaral na una pa ng mga, ng FIBOX, no, ng mga earthquake, ano natin, no, na specialist natin, na kabahagi ito ng, yung tinatawag nga po na earthquake trench na lagi po talagang binibisita ng mga paglindol. Samantala, si Lordy Navarro ng Mimaropa sa Blayan Occidental Mindoro, kinilala bilang UNESCO Biosphere Reserve. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
7: Magandang araw at kabahaging Amet. Isang malaking karangalan para sa bayan na sa Blayan sa Occidental Mindoro matapos itong opisyal na italaga bilang UNESCO Vice Preserve sa ilalim na UNESCO Mine and the Vice Preserve Program. Ayon sa DNR Mimaropa, kinikilala na naturang pagkilala ang pagsasama ng pangalaga sa kalikasan, napapanatiling kaunlaran at kapakanan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Tahanan na sa Blayan ng Afo Reef Natural Park at Mount Iglit Baco Natural Park na kapwa kilalang mahalagang biodiversity areas at protected sites sa bansa. Bunga ito ng matagal na pagtutulungan ng pamahalaan, mga katutubo, lokal na komunidad at iba pang conservation partners sa pangalaga ng likas na yaman na lugar. Ayon sa DNR, ang pagkilalang ito ay patunay na epektibo ang sama-samang pagkilos para sa pangalaga ng kalikasan at sustainable development para sa susunod na henerasyon. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1 FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinavar na nag-uulat na sumampanig na mundo. Kabahagi mo, Rancho Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Maraming salamat, kabahaging Lloyd Dinavar ng Mimaropa. Ayun, so mamaya mga kabahagi, hopefully we'll have somebody from PVOX, ano, para malaman pa natin, baka may mga karagdagan pong mga kaganapan dun sa mga areas kung saan nakaranas po ng matinding paglindol. Samantala, batiin na muna natin ang mga kabahagi na ngayon po ay nakikinig at nanonood. Of course, ha, meron silang sarili nilang Facebook page na nagsishare din po ng ating video. Kaya magandang araw sa mga nakamonitor sa atin from DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS, General Santos, DXOC Osamis, DXOW Davao, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, and DXCO Cagayan de Oro. Hello po sa inyo at yung mga Kawan FM natin. Ha? Yung mga nakatutok po sa iba't ibang lugar. We have Tarlac, Lucena, Legazpi, of course, Mindoro, Palawan, Tacloban, Butuan, Surigao, and Baler. Update pa rin po tayo mga kabahagi. Uy, ngayon pala, no? Ngayon pong araw na ito, bago mapaman po nag-umpisa ang mga pagdinig dyan po sa Senado, ay inaresto kanina, no? Bago pa man mag-alas 8 ng umaga, ito pong si Curly Discaya, no? Maaga pa man ay nagpunta na po doon ang mga miyembro ng PNP-CIDG para arestuhin si Pacifico Curly Discaya na nahaharap po sa maraming kaso. May kinalaman po diyan sa maanomalyang transaksyon, no? Yung mga flood control projects diyan sa Malolos, Bulacan. Samantala, ngayon din po ay nag-umpisa na ang pagdinig, ito kakaibang paksyon naman, no? ng Senate Blue Ribbon Committee, paksyon po nitong si Senator Will Gatchalian, no? And yan nga po, inumpisa na at sa mga oras na ito ay nagsasalita itong si dating Senate President Tito Soto, no? At titignan natin ha, itong mga kaganapan nito. Abreast pa rin tayo sa mga update dyan sa Malacanang, bagamat ang tutok talaga natin sa ngayon, editong sa nangyaring matinding lindol na nangyari po sa Mindanao. And hopefully we'll have kabahaging Paulo Sawi mula po sa science research ng Feebox, ano, pag-usapan natin, baka merong mga updates pa sila, may karagdagan po, and pag-usapan rin natin itong kanilang tsunami alert. Mga kabahagi, magpupausan tayo for break, magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
3: Sa problema mo, ka. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
8: RPMG. Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahaya. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group, dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
1: Radyo Pilipino.
9: This is it.
10: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate,
11: Tuesday Vargas.
10: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
1: Nagbabalik ang serbisyo todo-todo, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo mga kabahagi. Habang tayo po'y naka-break, nakita ko yung mga nag-message sa atin, ano, via our Facebook, Radyo Pilipino. O sa mga hindi pa po nakapag-follow, like, share, and follow Radyo Pilipino, and mag-subscribe sa ating at Radyo Pilipino Media Group. That's our YouTube. Okay, sabi ni Tony Rock, ha? You're in my prayers. Yes, kailangan ng dasal, lalong-lalo na mga kabahagi natin dyan sa Jensan. Ang DXGS Radyo Pilipino General Santos natin ay nag-message dito, no? Doon sa mga nakakapanood, sabi niya ganun, sobrang lakas daw po, ha? sabing ganun, grabe talaga. Nako, sana ha, ay okay naman ang marami sa mga kabahagi natin dyan sa DXGS General Santos. Ayun. Si Ma'am Josie Magboho Sinto, nanonood din sa atin. Good morning, kabahagi. Oo, good morning pa rin kahit ito po mga nasasagap nating balita na nakakalungkot, ba? Diba? Si Doc Pao, ha? Good morning everyone, stay safe and well. Always leave a legacy. God bless po. Ayan, nanonood sa atin. Si Doc Pao Bellio Silio and... Charlie Tadiake nanonood din sa atin ngayon from Iloilo. Ha, Charlie, mag-ingat kayo din dyan, ha? Samantala mga kabahagi, ngayon po ay makakaugnayan natin ang isa po no sa mga analyst. Ayan, science research analyst ng FIVOX sa in the name of kabahaging Paolo Sawi. Magandang araw kabahaging Paolo, bagamat eto nasagap natin na aga-aga, no? Nilindol ang Mindanao, kabahagi.
12: Magandang araw din po.
2: Yes, kabahaging Paolo, kamusta na ang monitoring ninyo tungkol dito sa Lindol na nangyari? No? Meron bang mga panibago kayong naitatala, mga aftershocks matapos itong matinding umabot ng 7.8, ano?
12: Opo, tama po. So, bigyan ko po kayo ng konting background po. So, meron po tayong lindol na nangyari kanina, 7:37 AM. Tapos, ang epicenter niya po is nasa Maasim Sarangani. Then, ang lakas niya or yung magnitude niya is 7.8. Then, ang lalim po ng lindol is 3.3. So, bali itong lindol na po na ito, nakapagtala po siya ng pinakamataas na intensity na intensity 7 po sa General Santos. Ito pa lang po yung sa intensity 7 din. In-expect po namin na magkakaroon pa po ng mga, madadagdagan pa po yung mga gantong intensity po. Ayan po.
2: Naku, napaka, nakaka, ano no, kung mailalarawan lang natin ang lakas ng lindol na ito na 7.8, di ba kabahagi? Kasi kahanina nga, binalikan ko yung 7.4 na nangyari last October 10 dyan sa Davao, no? Ay mas malakas ito, kabahaging Paolo.
12: Tama po, mas malakas po ito. Hindi lang po ito basta mas malakas. Since nasa katubigan po siya, nakapag-produce po siya ng tsunami po.
2: Come again?
12: Ayun po, hindi lang po siya basta malakas. Ngayon po kasi nasa tubig po ito. Since nasa tubig yung epicenter po natin, nakapag-produce po siya ng tsunami.
2: So, ano ang susunod na sabi nga matindi yung minomonitor dito dahil nga sa kumbaga yung katubigan natin, no? Maraming mga bodies of water ang nandyan sa area na yan, kabahaging Paolo.
12: Apo. Ayun po, sa ngayon po, minomonitor po namin is yung mga na-record po namin na tsunami. Sa katunayan po, sa Kiamba, Sarangani po, may na-record po kami na tsunami po na ang taas po is more than 1 meter. To be exact, around 1.4 meter po yung taas ng tsunami po. Aside po sa Kiamba, meron din po sa Maasim, pero yung height naman po niya is less than a meter naman po. Po.
2: Oo. So, posible pa ba na may mangyari pang katulad na insidente sa iba pang lugar, Paolo?
12: Okay po. So, ang Pilipinas po is pag tinignan niyo po yung tectonic settings niya, ibig sabihin, yung mga earthquake generator, napapalibutan po siya. May mga trenches po siya. So, itong mga trenches po na to, yun po yung maaaring makapag-generate po ng mga gantong kalalakas na lindol. Then, kapag gantong kalakas na lindol, may mga tsunami po usually. So, hindi po natin matatanggal yung parte na maaaring magkaroon pa po ng mga ganitong lindol po.
2: Oo.
12: Ng mga malalakas po.
2: Oo. So, nangyari ito kaninang, kanina, no? Kanina umaga.
12: Tapos 7:37
2: yes.
12: AM po.
2: Oo. So, hanggang, ano to, yung based on history na itala ng FIVOX, ano, eto mga tsunami na ito, sa iba pang lugar, kung sakaling nangyari ito ng umaga, hanggang kailan ang monitoring na nagagawin ninyo para sa tsunami? Pwede bang umabot na ito ng in a particular one week, ganyan, na sunod-sunod ang namangyari ito sa malapit na lugar?
12: Ayun po. Actually, ngayon po, minomonitor po namin. Ang ginagawa po namin is may mga tinatawag po kami na sea level station. So, tinitignan po namin if may mga tsunami wave pa po dun. Tapos, if may nakita kami or if wala na kami nakita na tsunami wave, usually naman po, hindi po abot ng linggo po yan.
2: Usually, okay.
12: Araw lang po.
2: Araw lang.
12: Isang araw lang po yan.
2: Oo.
12: Once na may makita kami or wala na kami makita na tsunami wave, maglalagay lang kami ng around 2 hours.
2: Mm-hmm.
12: Then, maglalabas naman po si Feebox ng tsunami cancellation. Basta, ang pinakamahalaga po siguro is mag-antabay po tayo sa release po ni Feebox kung tapos na po ba yung threat ng tsunami po.
2: Yan, okay. So yun pala, no, yung nais kong puntuhin, ano, yung threats ng tsunami is only within this day. Oo. Para
12: Apa.
2: Kasi ikala ko parang ano to eh, since nangyari ngayon, there's a possibility na mangyari sa mga susunod pa na araw. So hindi naman. Okay, how about the aftershocks? Meron ba kayo natatalang mas malakas? Ha? O sabi nga eh ano, yung possibility na magkaroon pa ng panibago. Kasi 'di ba dati nangyari sa Davao ito, saglit na saglit lang nagkaroon ulit ng panibago. Apa. Na-trace nila ibang ano naman, ibang epicenter naman yung lindol. Ha, Paolo?
12: Apo, tama po. Yung sinasabi niyo po is yung 2019 po ata yun, kung di po ako nagkakamali. Ayun po. Ang pinakaiba naman po ng 2019, yun is yung generator natin ng 2019 is fault system po siya. Ibig sabihin, madaming fault po. Yung ngayon po is Cotabato Trench. So, in-expect po namin na wala nang mas malaki. Pero hindi pa rin po namin ma-assure na ito na yung parang pinaka-main shock niya eh. Pero sa ngayon po, ang pinakamalaking aftershock niya po is magnitude 6.7 po. Sa ngayon po.
2: Ayun. So, yan yung pinakamataas na aftershocks. No?
12: Yes po, tama po.
2: Na ano ninyo, na itala ninyo. Saan yan?
12: Doon pa rin po sa epicenter or around Sarangani pa rin po.
2: Okay, so Kabaging Paolo, tayo ay live na napapanood at napapakinggan, hindi lamang dito sa Metro Manila, because we have provincial stations also na nakahook, no? Ano ang pupwede mong tagubilin, lalong-lalo na sa mga kabahagi natin na nandiyan malapit sa Jensan, no? Sa Sarangani, of course, at sa iba pang kalapit na lalawigan. Go ahead, Kabaging Paolo.
12: Ayun po. Siguro po yung mga nasa Sarangani tsaka General Santos na city po, if nakita po nila may damage yung kanilang building po, bahay po nila, mas maigi po siguro na ipacheck po muna nila ito sa mga engineer po para masure po nila na hindi po bibigay or gigiba yung bahay po ngayon. Tapos sa mga, ayun po, yung general public naman po, tandaan po natin or wag natin kakalimutan yung duck cover and hold po kasi napaka-importante po niyan is napaka-importante po niyan at nakakaligtas po yan ng buhay. Then if nasa coastal area naman po kayo, wag din po natin kakalimutan yung 3 natural signs na may parating na tsunami. Is una is yung shake or malakas na paginig na yung tipong hindi na po kayo makatayo or natutumba kayo. Then pangalawa is drop or yung pag-receive po ng tubig na nasa dagat po. Then roll, meaning may parating na tsunami po. So, yun po yung tunog. So, kahit isa lang po dun sa tatlo yung mapansin nyo, please mag-evacuate na po kayo or pumunta na po kayo sa mga matataas na lugar.
2: Ayun, oo. Saan ngayon ba, nagpalabas na ba ang ng mga warnings, no? Lalong-lalo dun sa mga mangingisda na posibleng pumalaot? Yes, Kabahaging Paolo? Okay. Mukhang naputol si si Paolo. Okay, sige, check natin . Ayan. So, sana po napakinggan ng mga malapit, no, sa area po, no, itong payo ni Kabahaging Paolo. Okay, balikan natin, ano? Yes, Paolo, as I was asking kanina, meron na bang gale warning na ipinalabas para sa mga mangisda na wag muna silang pumalaot?
12: Ah, okay po. So nung naglabas po kami ng tsunami information, may nakasulat po doon na owners of the boat in harbors should secure the boat. So doon pa lang nagbabala na po kami na i-secure nila yung boat nila, then move away from if nasa coastal area po sila. Doon pa lang po. Then if yung kayo naman po is nasa dagat na po talaga, ang advice po namin is stay offshore. So mas lumayo pa po kayo if nasa dagat na po kayo, kasi if napapansin niyo pag nasa dagat po kayo, habang lumalapit po yung alon, 'di ba, lumalakas po siya.
13: Oo.
12: So if nasa tubig na po kayo talaga, if ayun po, nasa tubig na kayo, mas magandang pumalaot pa po kayo para kung mararamdaman yung tsunami, is hindi na po siya ganun kalakas. Kumpara po kasi sa coast, mas malakas yung impact niya po.
13: Ah, oo. Pagka nasa baybayin na talaga, eh, no? Oo.
12: Apo,
13: matindi ang impact. Okay, so yan ha, mga kabahagi ha. Yung mga nasa nakaninirahan. Ako, text na marami pa rin mga kabahagi natin naninirahan malapit sa baybayin. Please ha, lumayo na kayo, no? Hanggat may pagkakataon ha, para maiwasan po ang matinding problema pa, no, na masamang idulot nitong tsunami. And kabahagi Paolo, para doon sa mga nagmo-monitor or gustong mag-monitor sa mga updates pa ng PAGASA, paanong makikita ang mga updates ng PAGASA even kahit hindi nanonood or nakikinig sa mga balita?
12: Ah, sorry po. Correct ko lang po. Feebox po. Kami po yung nagmamonitor.
13: Ay,
12: po. Feebox,
13: yes.
12: Po.
13: Oo. Paanong ma-update ang mga kabahagi natin sa pamamagitan ng mga alert and warnings ng Feebox?
12: Ayun po. Sa social media po, pwede niyo po kaming mahanap po through Facebook po. So, every time na may ilalabas po kami na info, o kunyari po, mga tsunami warning, malalakas na lindol, tsunami cancellation, makikita niyo po dun. Then, aside po dun, meron pong website si Feebox na pwede nyo pong i-check po.
13: Okay, so yan ano, maganda na meron tayong sapat na impormasyon, lalong-lalo na yung mga kabahagi nating naninirahan, nanunuluyan dyan sa mga areas na delikado, no? Considered na delikado sa mga oras na ito laban sa lindol. Maraming salamat sa iyo, kabahaging Paolo, ha, at mabuhay po kayo dyan sa Feebox.
12: Maraming salamat po.
13: Okay, ayan, ha? Medyo nililindol-lindol din yung communication. Medyo humihina ang communications natin, but then, eto po, ano, ayan, narinig nyo naman po ang mga babala ng PVOX kaugnay dito sa lindol. Andyan yung tsunami alert within this day, no? Within this day ay patuloy ang kanilang monitoring, and after this, saka sila magpapalabas na ng safe na, no? Ha? Laban sa tsunami. But of course, meron ding aftershocks na kailangan po ay kaya maging alerto ang mga kabahagi natin, lalong-lalo na po dyan sa area ng Mindanao. Okay? Uy, si kabahaging Cheryl, nanonood sa atin ngayon, saying good morning kabahagi, magandang umaga sa inyo. Mga kabahagi, marami pa tayong updates sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
14: Serbisyo todo-todo.
15: Isang oras ng talino,
16: kaalaman
15: at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
16: Sa Sahim Papawid na
14: Professor On Air.
15: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman.
16: Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
14: Professor On Air.
16: Talino, kaalaman at kasaysayan
14: for everyone.
16: Professor On Air.
14: On Air.
16: Kasama si Professor Willie Perez.
14: Professor Willie Perez.
16: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga.
14: Dito lang sa RPMG.
16: Radio Pilipino Media Group.
14: Ang radio ng Pilipino.
15: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
4: Pangatlo,
15: iwasan ang madalas na paghukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
4: Pang-apat,
15: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
4: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
15: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
4: Radyo Pilipino.
15: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
17: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
5: Online at on air.
15: Expect non-stop tawanan,
17: kwentuhan,
15: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
1: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
14: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programa. Ang oras, alas 11.47 ng umaga. Sulitin natin ang 12 minuto ng programa. Eto, batiin natin ang mga nag-celebrate ng birthday. Matindi ang birthday nila ngayon. Dumadagundong Dr. Enrique Colliantes. Happy birthday, Doc. May the Father bless you always. Gayun din kay Gigo Heredia, kabahaging Gigo, may the Father bless you also. At iba pa mga kabahagi natin nagsuselebrate ng birthday today. Hindi ko man po nabanggit ang inyong mga pangalan. I still pray na sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, ha? At wala pong dinaramdam. Ayan, oo. Ha? Merong iba kasi... okay lang hindi makatanggap ng kung ano man, no, pero kailangan sila ay healthy, 'di ba? Si Brother Chris Medina, merong meron daw siyang pakisuyo, ha? Makisuyo ko, pakibati si Chef Cook Rainier Cunanan at si Manager Sonia Cunanan ng Lacos sa sa kanilang anniversary ngayon mula kay Chris, Roger, Ang, at Rico. Ayan, happy, happy birthday, anniversary, no? Sa inyo po. Again, Chef Cook Rainier Cunanan and Manager Sonia Cunanan. Sige po, ha? Naku, ha? Tiyak may handaan to, anniversary eh. Samantala, update po tayo. 3 katao na paulit na nasa WISA, 7.8. Nako, ito na, nagbibilang na tayo. Ha? 7.8 na lindol sa Region 12. Ayon po yan sa Philippine National Police. Batay sa ulat ng Police Regional Office 12, pawang mga sibilyan ang biktima. Ano kaya nangyari sa kanila, kabahaging Vincent? 4 naman ang napaulat na nasugatan. Nako. Sana lang po ay wag nang umakit pa, no, sa mas marami po, no, mas mataas na bilang ang nasawi dito sa katatapos lamang po na napakalakas na lindol dyan po sa Mindanao. Samantala, si Chris Gonzalez may bitbit na balita, ilang magsasaka at maliliit na may-ari ng piggery tumanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Manawag, Pangasinan at Department of Agriculture. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
18: Kabahaging Med, tumanggap ng assistance ang ilang magsasaka at mga may-ari ng maliliit na piggery sa bayan na Manawag dito sa lalawigan Pangasinan mula sa lokal na pamahalaan katuwang ang Department of Agriculture. Sa 32 biik ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Swine Multiplier Farm Project ng bayan. Ang distribusyon ay bahagi ng 10 batch ng programa na nagmula noong 2022 na layong palakasin ng lokal na produksyon ng baboy sa bayan at matulungan ng mga kabahayan na makabangon sa industriya ng ng pag-aalaga ng hayop. Pinangunahan ang proyekto ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Jeremy Ahirico Rosario Katuwang ang Department of Agriculture sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion o INSPIRE at ang Municipal Agriculture Office ng lugar. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
19: Serbisyo Todo-Todo.
2: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Hindi pa man tapos ano, itong rescue and retrieval. Hindi na pala rescue. Retrieval operation sa... Diyan po sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito na naman. Ha? Panibago na namang operasyon. Actually po, nasa 16 na araw na po, no? Ng kanilang search and retrieval operations ang ginagawa po, no? Ng emergency responders natin dyan sa area. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, hindi tumitigil ang paglugad ng Unified Command sa Ground Zero para sa lokasyon ng iba pang mga natabunan ng pagguho bago mag alas 10 ng umaga po noong Sabado ng alas 10 ng gabi, no? Noong pong Sabado ay pumalo po sa 28 pirmadong nasawi sa insidente ng makakuha muli ng katawan mula po sa mga debris. Kahapon naman nagsagawa ng 3D scanning at forensic documentation ang PNP Scene of the Crime Operations or SOCO para sa pangangalap ng ebidensya. Sa pagtaya po ng Department of Public Works and Highways or DPWH, nangangalahati o nasa 45% cleared na po ang debris sa collapse site. Ayan. So, marami-rami pa to, no? Wala kulang pa ha para sa kalahati. Pero yan mga kabahagi. Wait, taka muna, batiin natin mga usual viewers po ng ating program. Of course, nandiyan si Uno Maki ng Hong Kong, Carmen Dos sa Pama ng Caloocan, Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, Booker Panotes ng Cavite, si Angelo Redahan ng Malolos, Bulacan, kasama si Nanay Emma Redaha. Hello po sa inyo. Gayun din kay Lelani Salvio Villarosa. Of course, Jason Oliva and Ma'am Rufina Rotoni, kasama na si Helen Messina. Uy, binabati rin natin si Brother Chris Vaporoso, nanonood sa atin ngayon. Brother Chris, hello po, thank you for watching. At marami pang mga kabahagi natin. Siyempre pa, hindi mawawala ang Coffee Bean Team Mami. Saan dyan si Mami Cheryl, Mami Josie, Mami Elaine, Doktora Sarina, Buensalida, of course, na Mami Ana, Caballero, and Mami Vicky Naharo. Ayun, medyo na iba lang si Mami Vicky ng section ngayon. Ano? At syempre pa, si Daddy Raymond, da Lazaro na ngayon ay nasa Pampanga. Ingat po kayo. At eto na. Nako, marami pa tayo sanang updates pero napakabilis po ng oras mga kabahagi. No? Magpapasalamat tayo sa ating head of course ng production, Miss Ango. Andiyan po rin si John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Mikhail Antoine. O yun, baliktad. Antoine, Mikhail. Ang nagsilbi natin director, sino ba? Ayun, si Francine Bacari ng Bulacan State University. Kaagapay dyan si Katleya Nebrida, of course, from BSU. Of course, thank you very much sa ating co-pilot for today, Vincent Daroga, with the supervision of Engineer Dave. At syempre pa yung kanyang yung mga alalays ni Vincent. Ha? Dyan, si Mark Austria and Lancy Pina, LPU Manila. Uy, i-welcome natin mga bago nating mga interns ay mga from University of Caloocan, no? UCC, 'di ba, no? Ito yung dating PUP Caloocan na naging UCC na. Ayan, welcome Jamina Levi Faustino, Sophia Noel Policarpio, Ken Sheen Manriza, and Cairo Audrey Bordeos. Wala akong masabi sa mga pangalan ng mga bata ngayon. Kaya gaganda. Ay, nako, sige. Welcome dito sa
13: ating stasyon, Radyo Pilipino, and I'm sure marami kayong matututunan, hindi lamang mga palpak, syempre, yung mga tama, di ba, no? At sila na ba mga susunod ng direktor natin? Mga kapahagin, tabayanan nyo tomorrow ha, ang ating Legal Tuesday. Ha? Oo, legal na usapin. Ako, marami tayong mga pag-uusapan. Hindi na natin na-touch, pero bantayan natin dahil ngayon po gumugulong ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Faction. Ayan. Meron din silang bukod na pagdinig. And of course, ito pang mga nakulong na. Ayun, ang pinaka-latest po, no, ito nga pong si Pacifico Curly Adiskaya na kanila lamang po ay kinuha mula po sa Senado at dinala na po sa PITAN. Okay? At syempre pa, tuloy-tuloy ang ating mga monitoring. Mga kabahagi, huwag kalimutan ang Radyo Pilipino Digital para sa mga updated news. Of course, mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
20: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
21: Number one.

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: One FM.
12: So, being sponsored by M. Lulier.
13: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
14: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: things that I've got.
1: Karaoke Dinig sa 1FM.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: That song was brought to you by Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artresin!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: For liver health, level up na. Liverate Pro.
3: Silimarina.
2: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Kayo kidinig sa 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Portland. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
6: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok yung pag-dumi. Nakakatulong siya, pag-dumi natin, talagang nakakakintawa,
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-karib!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
16: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan-agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 96.1. There you go. And of course, good morning. Good afternoon. Yun, ano ba? Meron ka pang ano, meron ka pang hangover. Yan. Good afternoon, everyone. And you're listening to 1FM 96.1 Turlock. And of course, I am your Master of the Universe, Master Chinito. During this time, during this hour, at sana'y nasa maayos kayong kalagayan this afternoon. And today, it's June 8, 2026. And it is exactly 1:30 in the afternoon. Alam kong sitwasyon ninyo ngayon. You just had your lunch, kabababa lang ng pananghalian. Grabe na. Ang tama ng antok, hindi ba? Ganun din sa mga motorista natin dyan. Good afternoon, everyone. Sa mga nagbabiyahe sa kani-kanilang mga destinasyon, ang iba po ay pumasok na sa paaralan. Ang hapang ang iba naman ay niyanig ng isang malakas na lindol, lalong-lalo na dyan sa May Mindanao. I am your afternoon rescuer, Master Chinito, sa program mang hitik na hitik sa chika, hitik na hitik sa musika, latest man o luma, your daily dose of good vibes, keeping you company all the way until 3 in the afternoons. Kaya sa mga nasa opisina dyan, sa mga nasa sakyan o nagpapalipas sa bahay at kanto, makinig lamang kayo dahil dito sa ating programa, Chinito Afternoon Session lamang po tayo. Dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac. You just need to like, follow, and share us on your on our Facebook page at, of course, 1FM 96.1 Tarlac. Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ngayong araw ng Lunes, nalulunes ka, no? Siyempre, happy, happy birthday sa inyong lahat. Yan, naku, ka-birthday ko pala kayo. Oo, sa mga estudyante dyan, stay put lang kayo, no? Sa mga estudyante naman naapektuhan ng lindol, dasal-dasal din naman po tayo upang hindi na mangyari ang nangyari pa. Although this is natural calamity and we cannot change what is about to happen, diba? Anyway, tayo po ay magbabalik at magbibigay muna tayo ng latest songs para lamang po sa inyong mga ano ba, tenga. Yan, mga latest, mga newest, mga current, and sa mga past. Let's go blast from the past later on, and I'll be back. Makalipas ang ilang minuto.
1: 1FM! 1FM!

0: just 115.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
4: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Mga suki! Order na!
6: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: This is your only one FM.
18: 96.1
17: Kabalin.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
8: What?

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarina plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarina, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
13: Pambatang lagundi!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: We are one people. We are one nation.
16: You're only one of them. One lang yan.

0: And that was a Woman in Love, originally done by Twiggy, the model. Yeah, the model, the European models before. And then that was, or those were the songs that were revived or remade by this one is the 3 Degrees. And you're still tuning in to 1FM 96.1, Tarlac, and you're still with me, of course, the no other than the Master Chinito himself. Yeah, Master of the Universe, only here on your paano ba 96.1 yan. At syempre, more music, no? Kaya sa lahat po ng mga gustong mag-request, you can actually do that by checking us out on our Facebook page. That's 1FM 96.1 Tarlac. Yeah. So ulitin ko lang ha, sa lahat po ng gusto magpa-shout out, pwede naman po natin gawin 'yan. Pwede naman po kayong manood and ganun din sa mga ating mga TikTokers, as they say. And by the way, before I forget, I would like to say thank you to Mommy Alice and Mommy Leng sa effort po for that lunch natin kanina along with Sir Renzo, kay Miss Laika, Miss Ala, Sir Eric, at kay Sir Echo, kay Sir Carlot, kay Ate Annalyn. Yan. Did I forget someone? Yeah, sayang, wala nga lang si Sir Tom eh. At ganun din, shoutout po kay Kuya's Mark Velasco. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, maraming salamat, Kuya's Mark. At sa iyong asawa kay Hannah. At kay Sir Vaughn, happy birthday Sir Vaughn. At ganun din kay Ma'am Fem. Shoutout po kay Ma'am Brenda. And ganun din kay Ma'am Shinansi Untalan, kay Sir Lian Sotera, kay Sir Mac, at kay Ma'am Wilma Delen. At ganun din kay Coach A. Thank you, Coach A. And attorney Teret, kay Nani Nida. Yeah, kay Nani Nida. Ganun din sa mga Linda's Angels. Kay I was not able to greet you a while ago. But then again, syempre, mamaya itutuloy natin ang ating mga pagbate, no? Because tayo magbibigay muna tayo ng mga daan sa ating mga sponsors at tayo magbabalik makalipas ang ilang minuto.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: For liver health, level up na!
10: Liver Aid Pro,
9: silimarina,
10: multivitamins pa!
9: Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
10: Liver up na!
9: Liver Aid Pro!
7: Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin,
7: may multivitamins pa!
11: Yan ang Liver Aid Pro!
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
11: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro!
12: Mga suki! Order na!
13: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
14: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Pa-order pa po!
12: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
14: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
18: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
19: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
19: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
20: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: This song is brought to you by
23: Optin Lutein Capsule.
24: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
25: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
26: This song is brought to you by
27: Liveride Pro.
28: May silimarin na?
27: May multivitamins pa?
28: Yan ang Liveride Pro.
27: Tulong sa pangangalaga ng atay?
28: Liver up na tayo!
27: With Liveride Pro.
29: Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: This song is brought to you by
9: Liveride Pro.
8: May silima rin na?
9: May multivitamins pa?
8: Yan, ang Liveride Pro.
9: Tulog sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
9: with Liveride Pro.

0: And of course, you're still tuning in to 1FM 96.1 Turlock. And thank you for keeping me company. So, oras na. Of course, we only have 12 minutes, half past 2 in the afternoon. I am still the master of the universe, Master Chinito. At dalawang oras na lamang or tatlong oras na lamang po. At uwian na or logout na ng mga empleyado dyan. Konting tease na lamang po. And to everyone listening sa daan, sa mga nagbabiyahe po dyan, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga cellphone. Naku, wag lang bibitaw. Walang iiwanan, walang aalis, walang lalayan. Just sit back, relax, and enjoy the music for the last hour of our program. Last hour na. Sabi nga nila. Anyway, ang corny ha. Drop your song requests, send in your shoutouts, and syempre sabi nga nila, spill the tea. Yeah. Ano nga ba spill the tea natin, ladies chica? Wala naman eh. Diba? Ganun pa rin naman sa Senado. Wala naman bago. O di eksena. Diba? Anyway, so ganun pa rin naman. You just drop your requested song sa ating official Facebook page. No 1FM 96.1 Tarlac. At ating pong babasahin ang inyong mga requested songs. Ayan, syempre mga shoutouts natin. Speaking of shoutouts, a while ago, you just heard Angels Brought Me Here by Guy Sebastian, the guy who won the Australian Idol way back in 2003. Pero bago yun, syempre, at the beginning, yan, Disney's Anastasia as requested with no other than, syempre, favorite yan, yan, no? Ni Mommy Alice. Mommy Alice, yan, thank you po for the support. And I would also like to extend my ano ba, pagpapasalamat po sa lahat ng mga bumati sa aking katawan ngayong araw na ito. 8-8. Nako, it's June 8, 2026. Ay, ayaw i-reveal ang edad. Ganun talaga pag malapit ka na mag-50. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga aking mga kaibigan, mga katrabaho dyan at mga naging estudyante. Jacob Miranda ng Pampanga, Joe Alfonso. Ayan. Hello po sa inyo, Jacob Miranda ng Manila, and of course Joe Alfonso ng Pampanga. Ganun din kay Webster Olarte, kay Christian Turquesa, kay Mark Velasco, kay Carl Manuel Cabrera, at sa kanilang mga pamilya. Ganun din sa ating mga nanay dyan, at ganun din sa mga aking mga tatay sa San Pascual Toda dyan sa may downtown public market. Ganun din sa mga staff and crew ng mga empleyado po ng Pure Gold. Yeah, Pure Gold Downtown Public Market dyan po sa may Palengke. And ganun din sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Luisita, at ganun din sa mga naging estudyante ko sa iba't ibang eskwelahan. Kaya somebody asked me a while ago, if you're planning to teach again, where would what department would you like to teach? Sabi ko, Gen Ed. Gen Ed, yun lang. Minor subject. Minor pero napaka-importante. Gayun po man, syempre, mamaya na natin tutuloy dyan. Mga requested songs natin, pwede po natin i-dali natin yan sa 1FM 96.1 sa ating Facebook page. Like, follow, and share. I'll be back later on for more music, more hits, only here on your favorite station. 1FM 96.1 Tarlac.
1: 1FM! 1FM!
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa,

0: Cavite maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Telco One.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! Eh pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverite Pro. Ang Liverite Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverite Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverite Pro. Mabibili ang Liverite Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverite Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverite Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
9: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: This song is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.

0: 1 FM.
1: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang master of the universe, Master Chinito.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: And that was Eric Santos. My favorite song actually every time na kumakanta ako sa KTV. And this is the moment of at nasunda naman or bago yon, we also had Michael Bolton. It's a paano ba, contest piece, Go the Distance from the soundtrack of Hercules, another Disney. Kanina at the beginning, ngayon naman Go the Distance. Pero kanina, syempre na-miss nyo ba ang White Chicks ni Vanessa Carlton's 1,000 Miles. And thank you for listening, for accompanying me until 3 p.m. Bilis naman talaga ng oras talaga naman. Yung nag-request kanina ng Ever Since the World Began, actually naka-line up na po yan. Yan. And thank you again, once again, sa lahat po ng mga bumati sa aking karawan ngayong araw na ito. Thank you po. Hindi po kayo nakalimot. Siyempre, ayoko naman sabihin na wala man lang nangumusta. Hu-hu-hu. Alam niyo naman ako ano ibig sabihin. Siyempre, noong nakarang May pa yon, June na tayo. Diba? Sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ngayong Hunyo. Yan, simulan ko muna. Kay Miss Mona, kay Miss Julie, yan. Kay Sir Daryl, who else? Kay Miss Grace, yan. Kay Miss Sang, kay Miss Eugene, kay Miss Tay, kay Miss Smile, kay Chris. Yan, at meron pa ba? Ah, yeah, syempre, hindi pwedeng kalimutan. Ma'am Michelle Buwan Malyari, hello po. Yan, advance happy birthday. Ma'am Len, hello po sa inyo. Advance happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Hunyo. Yan, syempre, tayo po'y magbabalik at more songs, more hits only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: This is your only one. 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Tuhod! Siko! Baywang!
11: Aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
12: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
19: 96.1. 96.1. 96.1.

0: And that's a wrap. Yeah, hindi naman must a wrap, pero that's a wrap, of course. Thank you very much for keeping me company for the 2 hours of my show, Master of the Universe. Dito lamang sa 1FM 96.1, Tarlac with Master Chinito. And that was the song Blue from, is that Yung Kai or Young Kai? Is it Thai? Because he sounded more like a Thai. Anyway, thank you very much for keeping me company, and thank you for sending all those love and messages sa inyong mga greetings. Yan, sa inyong mga greetings, sa mga birthday greetings po ninyo. And muli po, ako'y inyong samahan tomorrow from 1 p.m. to 3 p.m. But I hope it yung ating morning program is going to work na by tomorrow. Sana lang, ano. But then again, sabi nga sa aking post, no, a journey of 1,000 miles begins with a single step. So my journey for the rest of my years, okay, it gave me more than a realization. Kaya thank you po sa lahat ng mga naging parte ng aking 40 plus years. Ayaw pa rin tanggapin ang edad. Hindi, tanggap ko naman na. Anyway, salamat din po sa nag-request ng kantang Ever Since the World Began. Galing po kay John Bon. Is it Jovi? I was thinking of like John Bon Jovi. Nick. Naging comedian ka pa ngayon, Master Chinito. Ganun din, shoutout din po sa lahat ng mga sumama sa akin sa TikTok Live. At ganun din sa aking best friend, kay Cheryl Juliana Chua. Yan, advance happy birthday sa iyo, she. Ganun din sa ating mga, kay Narisa. Yan, kay Narisa dyan po sa may City Walk. Yan. Sana po mag-drop by po kayo sa kanyang, nag-isa lang naman yata, you know? Nag-isa lang naman ang kanilang bread store. Yeah, probably I can recall that. Tingnan niyo yung sign of aging, ano. Ganun din sa mga naging hindi jowa, wala akong jowa. Oo, single. Single? Hindi. Siyempre, I just want to be happy. Yun lang naman. Kaya nga happy kasi birthday. Happy na birthday pa. Maraming salamat po for keeping me company. Yun lang naman. Sa mga drivers na nandyan, sa mga nagbabiyahe, sa ating mga tricycle drivers, ganun din sa ating mga food drivers. Yan. Ingat-ingat lamang po kasi usong-usong yung aksidente. Dito lamang sa Tarlac, ilan na ba ang mga recorded vehicular accidents po natin. And of course, before I go, let me give you my Chinito advice na hindi ko naibigay nung Sabado. Too bad. Shout out po sa mga GGCC, yan, sa mga members, ganun din kay Pastor Tim, at sa kanyang missis, yan, kay Miss Tay, ganun din kay Miss kay Sir Exy Salavarian family, yan, kay Mac ng Mr. Donut nang diyan po sa may SMC Tarlac, at ganun din sa aking boss, kay Sir Elmer Ulanday, at sa mga nandyan po sa may palengke, shout out po sa inyo. Here we go! Sabi nga natin, ang ating Chinito advice is, ilagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, we live every day but we only die once. So make every moment counts and memorable with your loved ones. But you have to start loving yourself. Muli po, this is Master Chinito sa kanyang programang Master of the Universe. Muli ako'y nagpapaalam at sana ako'y inyong samahan muli. Bukas from 1 p.m. to 3 p.m. Paalam muna sa ngayon.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number 1.

0: 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
3: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro! Silimarina! Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
13: Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: More music.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: So, being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: more.
1: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: 96.1. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
15: This song is brought to you by Liverite Pro.
16: May silimarin na,
15: may multivitamins pa.
16: Yan ang Liverite Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay,
16: liver up na tayo
15: with Liverite Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita. Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Igago, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
15: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
16: It's to dance.
15: Your wish is my command.
2: So, being sponsored by M. Lulier.
0: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
9: Violo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: 1-1-1-1-1-1-1-1-FM.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: forma mo!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: More music, back to back. One FM.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin, mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
8: Mark Stevia Food Supplement,
7: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
8: Mark Stevia Food Supplement,
7: another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmart, Dodo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang bagsak!

0: Valley.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, sounding light.
8: Drink responsibly.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This is your only 1FM.
12: 1FM!
13: 96.1.
11: One lang yan.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Tuhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This is your only one FM.
8: 96.1
7: Kabalin.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Mga suki, order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: J-Mart! Todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
15: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: One FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarina plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 46 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1 FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan, ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: For liver health, level up na. Liverate Pro.
2: Silima rin na?
4: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
2: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
2: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's a dance.
12: Your wish is my command.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: 1FM.
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi na uugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kaya naman, bukas na po ang ating bunamang numero. 0969-226-9623. Ang ating bunamang numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado dunan. Tawag na po sa ating bunamang numero 0969-226-9623, yung ating bunamang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating paladudunan.

Tawag na po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa aming sa ating programa.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede ninyong i-dial. Tawag po ninyo ang inyo po namang mga tanong dito po sa ating programa at ganun din po ang inyo po namang mga kwento sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

itawag po ninyo dito yan sa ating programa. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang sabon, ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar mga kaibigan.

syempre pa mga kaibigan, sa paghahanap po ng ating po namang produkto, lagi pong tatandaan, ano po, yung lagi nating sinasabi na kulay gintong dilaw na karton na yung hahanapin po natin dahil kailangan na kailangan pong tama yung inyo po namang makukuhang produkto para hindi po tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo mga kaibigan.

0: Sabi dito, pwede po ba yan, Kuya Boy, ang rice coffee mo sa arthritis? Pwedeng-pwede po. Marami na rin po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Basta po tuloy-tuloy lang at huwag po nating puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po makakatulong po yung araw-araw po ng pag-iinom po ng ating rice coffee dyan po sa arthritis. Nasasabi po natin yan dahil napakarami na po sa ating mga kababayan na tumatawag po sa atin na sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, sila po ay natulungan sa kanila po namang problema sa arthritis. Kapag yung mga kasukasuan po ninyo o paulit-ulit o tuloy-tuloy na nananakit, maaring lumala kapag ginagalaw, yan po ay isa sa mga sintomas ng arthritis. Isa pa po mga kaibigan na ay kung yun po ay nawawala po yung kakayahan po ninyong malayang igalaw yung mga kasukasuan po ninyo, lalo na po sa umaga o pagkatapos ng matagal na hindi pagkilos, arthritis po yan mga kaibigan. O di kaya mga kaibigan, namamaga ang paligid ng kasukasuan dahil po sa labis na likido po nito. At yung balat sa ibabaw ng apektadong kasukasuan ay maaaring mamula at maging mainit dahil po sa pamamaga. Nababawasan rin po yung kakayahang igalaw ang mga kasukasuan na maaaring magdulot po ng hirap sa pang-araw-araw na gawain. At yung pagbabago po ng anyo ng kasukasuan sa malubhang kaso po kasi, ang patuloy na pamamaga ay maaaring magdulot po ng permanenteng pinsala at pagbabago sa hugis ng kasukasuan. Kung hindi po kasi nabibigyan ng tuon o nagagamot, ang arthritis maaaring humantong po sa tuluyang pagkasira ng kasukasuan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako si Lorna Diaz.
0: Si Nanay Lorna Diaz. Ang ganda ng pangalan, parang artista. Okay, Nanay Lorna. Okay po, taga saan nga po kayo, Nanay Lorna?
1: Taga Binyan.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo?
1: Ako, mag-74 na ako eh.
0: 74, galing. Okay po, Nanay. Patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy.
0: Tuloy-tuloy. Maraming salamat po sa inyo. At sana po
1: talaga... Ang tagal ko lang din, bago ko na rin ito, sinusok po ako ngayon, ano, atake ko.
0: O, dapat po talaga tuloy.
1: Na-stroke
0: po kayo dati. Opo.
1: Tatlong beses na kayong na-stroke.
0: O, ano po yung mga naidulot sa yung kagandahan ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Nandudumi na ako. Dati hindi ako nandudumi. Nakakasampung araw ako, ha?
0: Sampung araw? Bago po kayo makadumi.
1: Nakakasampung araw.
0: Opo. Pero ngayon, umiinom na kayo ng rice coffee, nakakadumi na kayo.
1: Sobra-sobra. Nakakalaking beses ako sa mga gahapon, eh.
0: Opo. So, malaking bagay po pala yung...
1: Abo ko, nagtatanong.
0: Ano daw po?
1: Kasi yan yung ginagamit niya, pinatagyan ko siya.
0: Oo. Yung sabon ang ginagamit niya.
1: Kaya ano ko, kayo makontagan-tanggal eh.
0: Opo, kailangan po mag-ingat din tayo sa hello. Ano sa pagkain. Nanay.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Opo, so Nanay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ha. Okay po. Nanay.
1: Labo yan, long distance to ha.
0: Okay. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha? Nanay. Nanay, anong istasyon yung pinagigingan nyo dyan? Nanay. Nanay. Nanay Lorna. Nanay Lorna. Nanay. Nanay Lorna. Nanay! Wala na si Nanay. Si Nanay Lorna, mga kaibigan. Anyway, Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. Tawag nyo po ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa.

Ayan po mga kaibigan, si Nanay Lorna ang umiinom na po ng ating rice coffee. Patuloy na pong umiinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 na 1 plus 1. Isa po sa mga dapat nating gawin kapag tayo po ay gustong makaiwas sa pagkakaroon po ng arthritis mga kaibigan. Bagamat hindi lahat po ng uri ng arthritis ay maaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay at yung pong maagang intervensyon ay maaaring makabawas po ng panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal po sa paglala po nito. Unang-una mga kaibigan, panatilihin po yung timbang, yung tamang timbang. Yung pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at saka yung tawag dito yung gulugod. Kaya bumababa po yung panganib ng osteoarthritis. Yung regular na pag-exercise po mga kaibigan ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad ng paglalakad-lakad, nakakatulong po yan sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at lakas ng kasukasuan ng hindi po naglalagay ng labis na strain. Sundin po natin yung dieta na para po sa kasukasuan, yung pagkain po may anti-inflammatory properties gaya po ng mga gulay, yung mga madadahong gulay, isda. Maari makatulong po yan sa pagbawas ng pamamaga ng kasukasuan. At syempre, protektahan po natin yung mga kasukasuan mula po sa pinsala. Yung tamang paraan ng pagbubuhat, pag-exercise at paglalaro po ng sports, nakakatulong po sa pag-iwas sa pinsala at pagbabawas ng panganib ng arthritis. Siyempre, yung pag-iinom po ng ating rice coffee ang isa po sa mainam na ginagawa po natin para po makaiwas ng tuluyan diyan po sa sakit ng idinudulot po naman ng arthritis. Iwasan din po yung mga bisyo, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Nakapagpapataas po kasi ng pamamaga habang labis pong pag-inom na alak, maaaring magdulot po ng gout o yung panghihina po ng buto. Importante din po mga kaibigan na yung pagsuot ng tamang sapatos at yung postura po natin. Kasi yung pagsuot po ng sumusuport ng sapatos at pagpapanatili po ng tamang postura, nakakatulong po sa pagbabawas po ng strain sa kasukasuan po natin. At lalo na sa ibabang bahagi po ng likod at tuhod. At kung meron po kayong mga kondisyon na gaya po ng diabetes, gout, yung mga sakit na autoimmune ay maaaring makatulong po sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa na may kaugnayan po sa arthritis, yung tamang paggamot po nito.

may mga factors din po kasing nakaka-apekto. Marami po yung factors na maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon po ng arthritis, habang ang ilan po ay maaaring kontrolin tulad po ng edad at genetics. May iba pang maaaring mapamahalaan yung, sa pamamagitan po ng pagbabago ng pamumuhay at tamang medical na pangangalaga. Hindi po natin maaaring makontrol kapag yung edad yung ano yung reasons kung bakit. Tumataas kasi po yung panganib ng arthritis habang tumatanda yung tao. Lalo na po yung osteoarthritis dahil po sa natural na pagkasira po ng kasukasuan. At yung genetics, yung kasaysayan po ng pamilya, yung pagkakaroon po ng family history ng rheumatoid arthritis, gout, o yung pong tinatawag na ankylosing spondylitis. Kung tama po yung pagkakabigkas ko, ano po, nagpapataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng arthritis. Lalo na po kung malaki yung katawan po ninyo, yung mataba. Yung sobrang timbang po kasi ay naglalagay ng karagdagang stress sa mga kasukasuan na sumusuporta nga po sa bigat ng ating katawan. Tulad po ng tuhod, balakang, at yung gulugod na nagpapabilis po ng pagkasira ng mga cartilage.

Ang pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nakakatulong po mga kaibigan para po naman na mapababa po yung risk ng pagkakaroon po ng arthritis. Nakakatulong po para po maiwasan yung sakit.

0969-226-9623 ang ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Trining.
0: Nanay Trining. Taga saan nga po si Nanay Trining?
1: Dito sa Balabagan, Lorenzo, Lanao del Sur.
0: Okay po, Lanao del Sur, yung tumawag nung nakaraan. Opo. Nanay, opo. Kumusta po kayo?
1: Hindi pa man ako nakabili.
0: Hindi pa, wala pa po talaga until now.
1: Wala pa.
0: Opo, nasabihan ko na po nanay yung mga deliveries natin at gagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo at antayin po natin.
1: Kailan ka, Kuya Boy?
0: Nasabi ko na po sa kanila at baka po sa mga... Baka
1: hindi
0: po.
1: Naman mo ko sa radyo.
0: Opo, baka po ngayon papunta na dyan sa inyo. Basta po nanay, sabihan niyo po ako, balitaan niyo po ako kapag nandyan na sa inyo yung ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Baka makalimutan niyo na ako kapag meron na kayong rice coffee dyan.
1: Ay, hindi, Kuya Boy.
0: Ay, hindi. Sasabihin mo.
1: Marami dito naghanap, Kuya Boy, yung mga senior.
0: Mga senior, opo. Marami po ba kayo dyan ang mga senior, nanay?
1: Marami.
0: Marami, opo, opo. Sige po, ayaan po ninyo at... atin po namang ipa-follow up uli sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay mas madali pong lagyan dyan sa inyo.
1: At saka sabon, Kuya Boy.
0: At saka sabon, opo, at saka sabon. Para mas lalong gumanda.
1: Gumanda ang mga senior.
0: Tama po. Tama po, nanay. Sige po, ayaan po ninyo at ipa-follow up ko po sa atin po namang mga deliveries.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong makinig ng programa natin.
1: Thank you kayo, Kuya Boy.
0: Thank you very much po sa inyo. At mag-iingat po kayo lagi, nanay, ha?
1: Opo. Palaging mainit dito, Kuya Boy.
0: Oo, para-pareho tayo. Laging napakainit. Opo, sige. Hayaan po ninyo, nanay. Basta mag-iingat lang po kayo lagi.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye, nanay. Thank you.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ayan po mga kaibigan, si Nanay Trining all the way from Lanao del Sur. Maraming maraming salamat po. Anyway mga kaibigan, kapos na naman tayo sa oras. Napakabilis ng oras mga kaibigan. Pag tayo po talaga nag-e-enjoy sa atin po namang ginagawa. Ang bilis ng oras. Anyway, maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin. Sa atin po naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kayo po nanay, ateng, ano po ba yung mga nagbago na sa inyong kalusugan? Simula na
2: kami
1: ng... Opo. Ano
2: marami
1: po yun?
2: Marami pong nabago, kagaya po ng yung palamakit ng balat ka, tapos yung constipated, gano'n. Tapos marami kahit dun sa asawa ko, marami pong naaalis yung ano bang tabag din yung prostate. Oh, yun po.
1: Ah, prostate.
2: Opo. Yung madalas umihi, tapos masakit daw po. Tapos di pinatikapan ko po dito sa axis. Ano po ang pwede, sabi ng doktor po, biopsy daw po, namamagana raw ay kayong prostate niya, gano'n, may bukol na daw. Ang ginawa po namin, siya naman ang panalangin, saka scoopy po yung ginawa namin. Awa po ng Diyos sa pag-inom po, hindi na po kami bumalik doon sa, sa doktor. Ngayon, galing na po yung asawa ko. Wala na, masarap na po ang tulog, nanoy hindi nakakatulog, bangon lang bangon, hindi na, ngayon hindi na po.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
4: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
5: This is your only one. Your only one. Your only one.

0: Ibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, niringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigap sa bansang

0: Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas sapagkat yung binibilhan niyang drugstore, alam ko'y tagalipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure ha. Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yun, maraming salamat po, Nanay Lilibet, ha? Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo at lagi namang ipi-play ni Kasanggang Arvin yung ating Jemar Todo Panalo at magka-premio raffle from. Ano po? Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research sa at maipaliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po yung magbabalik mga kasangga at bigyan lang natin ng pagkakataon na maiplay yung ating mga patotoo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, paki-play nga ng ating mga bagong patotoo na iyong nakausap mula doon sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
1: Maraming salamat kasanggang Injimar Camonias. Mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating isang suki mula po dito sa Quezon Province kung saan po natulungan ng produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Tara mga kasangga, alamin natin kung ano ito. Tatay, ano pong iyong pangalan?
2: Ako si Ramiro Banyal. Ako mainam ng Macafe 10 plus 1 from Rice Coffee.
1: Ano naman po tatay ang dahilan kung bakit kumukonsumo kayo ng ating produktong Macafe Brown Rice?
2: Kasi bawal kasi sa arang sugar ay nakita ko yung Brown Rice Coffee na no sugar. Kaya sabi ko tama-tama ito may regal sa kape.
1: Okay po tatay. Sige tay, magkwento lang po kayo.
2: Okay naman na normal ang sugar ko. Actually, 2 times ko ginagamit ang Macafe isang magis sa hapon. Mula nang ako minam ng mga Macafe 10-1, gumagam para lang po kasi nag-normal lang ang aking sugar. Kaya ako minam na morning at saka afternoon.
1: Dito naman po sa Gumaka Tatay, saan po kayo nakakabili ng produkto ng ating Macafe Brown Rice?
2: Sa Gumaka Lumber po ako nabili ng Macafe.
1: Sa mga Gumakenyo naman po at sa mga karatig bayan natin na hindi pa kumukonsumo ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
2: Talaga ko yung marami nakakasubok din kasi minsan naubusan sila na stock eh. Ay, pina, ay mga katulad ko may mga sakit ng mga sugar. Ano ko naman yung doctor, masakala na aminom Macafe para maganda sa katawan kasi. Magaling po sa akin ang brown rice coffee ng Macafe.
1: Ayan po mga kasangga, nakapanayan po natin si Tatay Ramiro Banyal ng Gumaka Quezon na natulungan at nakaranas po ng kaginhawaan ng katawan sa pamamagitan po ng mga herbal na sangkap nga po ng ating produktong Macafe 10-in-1+1 with brown rice extract. At mula po sa Gumaka Quezon, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonias.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan, ang programang ito'y hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated.
3: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Jemar Camonias.
0: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Bati natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumika ang ating karamdaman na sana po kayo

0: yung agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Ng Kasangga at
1: Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
4: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
9: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
8: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
10: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
11: Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
12: Jmar, todo panalo
11: at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
15: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
16: Mga suki! Order na!
17: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
16: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang!
18: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
18: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: sipol dito, sipol doon.
6: Lahat ay napapalingon.
19: Saan? Sa radyo.
6: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
19: Medyo.
6: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakaka-

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro. Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! For no Alaksan Extra.
15: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Tulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
20: Saan? Sa radyo.
19: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
21: Medyo.
0: daw?
7: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.
11: Hindi ba

1FM 96.1, narito ang ating lasyete ng pagbabalita sa ating Balita 1. Umabot na sa 32 ang naiulat na nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani kahapon ng umaga na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at mahalagang infrastruktura ayon sa Office of Civil Defense. Sa datas ng OCD, 3 ang nasawi sa Davao Occidental, 10 sa General Santos City, 2 sa Tupi, South Cotabato at 17 ang kumpirmadong namatay sa mga landslide sa Sarangani. Karamihan sa mga biktima ay nabagsakan ng mga infrastruktura, debris at pagguho ng lupa. Sa 17 biktima ang pagguho ng lupa, 13 ay mula sa Gian at 4 mula sa Malapatan. Ayon kay Sarangani PDRRMO Head Rene Punsalan, naitala rin ang 234 na sugatan at 12 nawawala. Bagamat sinabi ng OCD na patuloy pa ang verifikasyon ng mga ulat. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 7. Good morning.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Jmar, todo palalo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty bags carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty bags carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance sang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Mga suki, order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po.
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing, igado, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
9: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
14: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit.